0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdullahi Mamman a Madina yake muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na safe. Zango na farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin, za ku ji cewa Algeria ta sanar da mataki na katse hulɗar jakadancinta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shin me ke dalilin gwamnatin mulkin sojan Niger na nuna goyon bayanta ga ƙasashen duniya irin su China da Russia tun bayan juyin mulki?
2: Abu ne mai nuna takamaimai ƙasar jamhuriyar Niger ta ba ƙasashen yamma baya, da ma'ana kenan wani cilistawa ko wani katsalandan, wannan ya zama tarihi.
1: Za mu ji fashin bakin masana kan wannan batu, kana za mu tafi ƙasar Mali don jin yadda ƙasar ta ƙaƙa matakin koyar da tarihin Mali da sauran daulolin nahiyar Afirka a makarantun Boko.
0: DW, labarun duniya.
1: Shugaban Amurka Donald Trump ba zai halarci bukukuwan cika shekaru 25 da hare-haren 11 ga watan Satumba a birnin New York ba. ‘Yan tawayen Houthi a Yemen na dab da karɓe iko da mashigan teku na Bab al-Mandeb. ‘Yan ta'adda sun yi ikirarin karɓe iko da wani barikin soji a ƙasar Mali. Nan gaba kaɗan, a yau za a yi bukukuwan alhini don tunawa da waɗanda suka mutu hare-haren 11 ga watan Satumba na shekarar 2001 a ƙasar Amurka. Sai dai shugaban Amurka Donald Trump zai halarci bikin na cika shekaru 25 a hedkwatar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, guda daga cikin wuraren da maharan suka kai wa hari. Shi ko mataimakin shugaban na Amurka J.D. Vance da sauran tsoffin shugabannin ƙasar ta Amurka da har yanzu suke raye za su halarci bukukuwan alhinin ne a birnin New York. Ana saran tsohon shugabannin ƙasar kamar su Joe Biden da Barack Obama da Bill Clinton da George W. Bush da ƙarƙashin jagorancinsa a lokacin aka kai harin yana a matsayin shugaban ƙasa za su kasance a dandalin domin taya iyalan kusan mutum 300,000 da suka mutu alhini. Za a karanta jerin sunaye na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a yayin bukukuwan tare da jero ƙasidu kan abubuwan da suka wakana a hare-haren na 11 ga watan Satumba da ke zama irinsa mafi muni a tarihin Amurka. ‘Yan tawayen Houthi a Yemen sun karɓe iko da birnin Moha a ƙoƙarin da suke na mallake mashigin ruwa na Bab al-Mandeb, mashigin da ke da matuƙar mahimmanci ga ƙasar Saudiya bayan wani gumurzu na tsawon lokaci. Rahotanni sun ce ko baya ga Moha, mayakan na Houthi da ke goyon bayan Iran sun kuma kwace yankin Dahbab, wanda ka iya ba su damar kai tsaye zuwa mashigar ta Bab al-Mandeb. Ita mashigar ruwa ta Mandeb guda ce daga cikin masu mahimmanci na hanyoyin safarar jiragen ruwa ta duniya, musamman ma dai da kwamman Petra tsakanin Bahar Maliya da tekun Aden. Kana kuma Saudiya na amfani da wannan mashiga wajen fitar da hajarta ta mai zuwa ƙasashen duniya. Tunima dai Saudiya ta kaddamar da lugudan wuta a jiya da nufin dakile yunkurin 'yan tawayen. Kadhalika wakilin Yemen a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen yammaci da su tashi haikan wajen hana 'yan Houthi karɓe iko da mashigar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Taiwan ta yi allawa dai da hukunci mai tsauri da wata kotu a Hong Kong ta yankewa masu fafutukar neman tabbatar da demokaraɗiyya uku da hukumomin yankin suka cika hannu da su a yayin da suke tsaka da zaman tunawa da Tiananmen. Cikin wata sanarwar da ta fitar, kakakin ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin Taiwan ta bayyana cewa gwagwarmayar neman girka demokaraɗiyya da haƙƙin ɗan adam ba wani laifi ba ne. Tana zargin mahukuntan na Hong Kong da neman wuce makaɗi da rawa ta hanyar yanke hukuncin da zai daɗaɗa zuciyar 'yan mulkin kama karya. Da sanyin wannan safiyar ne dai wata kotu a Hong Kong ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 3 ga 'yan rajin girka demokaraɗiyya da suka haɗa da Li Shuk mai shekaru 69 da Shou Hong Tung mai shekaru 41 da Albert Hu mai shekaru 74. hukuncin da tuni yake shan suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Ƙungiyar 'yan tawaye ta wato 'yan ta'adda ta jinin mai alaƙa da alƙa'ida da dakarun da ke biyayya ga gwamnatin Mali sun shafe tsawon wani jiya suna ba ta kashi a wani sansanin sojin Mali da ke jora a yankin tsakiyar ƙasar. A cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya Bamako ta ce dakarunta na ci gaba da mayar da martani ta ƙasa da sama ƙoƙarin murƙushe farmakin haɗaka tsakanin ƙungiyar ta 'yan ta'addan jinin da 'yan awarin FLA masu neman ɓallewa don kafa yankin Azawak. Sojoji sun bayyana cewa sun kashe mayaƙa da dama tare da lalata motocin yaƙi duk da yake kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce bai samu tabbacin haka daga wata kafa mai zaman kanta ba. A harin na sansanin wanda tuni ƙungiyar jinin ɗin ta yi ƙararin karɓe iko da shi. A shekarar 2012 ne dai ƙasar Mali da ke yankin Sahel ta faɗa tsaka wadi na tsaka mai wuya kan har-haren ƙungiyoyin jihadi masu alaƙa da Al-Qaida da IS, labarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ƙarshen labaran kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin na wannan lokaci za a ji cewa gwamnatin Lagos ta kaddamar da dokar ta ɓaci a fannin shara sakamakon yadda shara ke neman mamaye birnin. Kana muna tafe da rahotonmu na musamman wanda zai tafi jamhuriyar Nijar don kawo muku labarin wani matashi mai suna Abaza Salisu wanda ya fice wajen sana'ar girke-girke a bukukuwa. Amma bari mu fara da turka-turkar siyasa tsakanin Algeria da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Bayan da ta kwashe shekaru tana zargin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kitsa mata maƙarƙashiya daga ƙarshe ƙasar Algeria. Ta sanar da katse hurɗar jakadanci da ƙasar daular Larabawa wacce ake zarginta da yin katsalanta a cikin lamuran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Wakilinmu a yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko min da ƙarin bayani daga birnin Alkahira.
3: Wannan matakin da ya biyo wasu matakan da Algeria ta fara ɗauka ne a baya tun farkon shekarar 2026 da suka haɗa da soke yarjejeniyar zirga-zirgar jiragen sama da ƙasar ta daular Larabawa. Kamar yadda matakin ke zuwa bayan jerin ƙorafe-ƙorafe da takaddama da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tabunde ya sha fitowa yana zargin ƙasar ta daular Larabawa da yin katsalandan a lamarin ƙasarsa na cikin gida, lamarin da ke barazana ga ɗewuci da matsaran ƙasarsa. Ya ce dangane da zumuntar da ke tsakaninmu da ƙasashen yankin Gulf komai na gudana lafiya-lafiya. Kamban da ƙasa guda da ta zama saniyar ware ita ce ƙasar daular Larabawa. Na rasa dalilin dagewar ta duk da gargaɗi da ƙorafe-ƙorafen da muka yi ta yi kan sai ta tada hankali ko ta wuce daga ƙasarmu ta Algeria. Algeria dai ta jima tana zargin daular ta Larabawa da mara wasu ƙungiyoyin 'yan awari a ƙasar ta baya, ciki har da zargin ba da tallafi na makamai da kuɗi ga ƙungiyar 'yan awarin MAC. Tuni dai daular ta Larabawa ta yi fatali da zarge-zargen da Algeria ke mata na yi wa ƙasar ta zagon ƙasa, yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta daular Larabawa ta bayyana cewa tana fatan wannan matakin da Algeria ta ɗauka na wucin gadi ne. Tana mai jaddada cewa ko kusa wannan saɓanin ba zai shafi dubu-dubatan al'ummar Algeria da ke zaune ko yin cirani a ƙasar ta ba. An dai jima ana zargin ƙasar ta daular Larabawa da zama kanwa uwar haɗi a galibin rikice-rikicen da ke wakana na 'yan tawaye ko 'yan aware a yankin gabas ta tsakiya, bayan da ta fito ƙarara ta goyi bayan madugun 'yan tawayen RSF na Sudan Janar Hemeti da kuma Janar Khalifa Haftar na Libya. To sai dai a hannu guda ƙasar ta daular Larabawa da aka kafa ta a shekarar 2070 wacce kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta yi girman zakaran Turawa, yadda a yanzu ta zama ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci na duniya. Ta ce tana ƙoƙari ne cikin lumana ta taimakawa don fitar da al'ummar Larabawa daga halin gidadanci da kuma bayan da suke ciki, kamar yadda shugaban ƙasar Muhammad bin Zayed ke faɗi.
4: Limara jamila, limarat qudwa.
3: Ya ce ƙasarmu ta daular Larabawa kyakkyawar ƙasa ce a ba sha'awa ga kowa, don haka ba mamaki wasu su ƙoƙarin koyi da mu, wasu kuma su mana hasada. Saƙonmu kuma ga maƙiyanmu shi ne fatarmu mai tauri ce ba ta taunuwa, namanmu kuma mai daci ne bai hadiyuwa.
4: Ulhamata marra.
3: Mahmud yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
1: Yanzu kuma sai mu nufi jamhuriyar Niger, inda masana ke fassara sabuwar alƙiblar da ƙasar ta dosa na nuna goyon bayanta ga manyan ƙasashe na duniya irinsu China da Rasha, don bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Al'amar kuma da ke nuna cewa sojojin da ke kan madafan iko a yanzu sun sauya manufofin diflomasiyya na ƙasar baki ɗaya. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Mamman, ya duba mana wannan batu ga rahotonsa.
5: Tun bayan da sojoji suka karɓi ikon ƙasar, sannan a hankali suka canza manufofin diflomasiyyar ƙasar ta hanyar ƙarfafa alaƙarsu da wasu manyan ƙasashen da suke ƙawance da su, irinsu China ko kuma Rasha, waɗanda bisa ga al'ada ke adawa da ƙasashen Turai da na Yammaci. Hasali ma a duk wasu matakan ƙasa da ƙasa, jamhuriyar ta Nijar kan kawo goyon bayanta ga sabbin abokan ƙawancen nata. Na baya-bayan nan shi ne yadda ta yi fatali da ƙudurin da hukumar makamashi ta duniya ta ɗauka a kan ƙasar Iran, inda ƙasar ta Nijar ta bi sahun China da Rasha. To ko me hakan ke nufi? Dr. Muhammadu Atana Maiwa, malami a jami'ar Tawa, mai horasu da dokoki da shari'a kana masanin diplomasiya, ya ce
6: wannan ya kasance wata dama ga hukumomin mulkin soja waɗanda suka huskanci ƙalubale daga ƙasashen Turai da suma a duk lokacin da za su samu damal maida musu martani ba sa hwasa ba. Kenan ka gani a dandalin Majalisar Ɗinkin Duniya wata dama ce ta su kuma hukumomin Nijar su gwada ma Turawa ta su kyama kamar yadda suka kyamace su a lokacin da suka yi juyin mulkin su.
5: Ga Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa, yace hukumomin mulkin sojin kasar sun dau matakin mayarwa kura a niyyar ta ne bayan raba gari da kasashen.
2: Abu ne mai nuna takamaimai kasar jamhuriyar Nijar ta ba kasashen yamma baya, ma'ana kenan wani cilistawa ko wani katsalandan wanda a can baya wa'annan kasashe suke yi ma kasar jamhuriyar Nijar, wannan ya zama tarihi. Kenan Nijar ta samu incin kanta kuma tana da inci wanda yake bata dama ta ɗauki matakai wanda take ganin su ne sun ka kamata da ita, kuma ta ba ƙasa kowace irin ƙasa ce goyon baya bisa ga maganawar ta shahi ƙasashen duniya gaba ɗaya.
5: To sai dai wasu kuma na ganin goyon bayan da ƙasar ta Nijar ke yi wa ƙasar ta Iran bai rasa nasaba da matsayinta na ƙasa mai mallakar uranium. Ko da yake Galawali Muhammad Salisu na jami'ar Tawa ya ce ba haka za a kallon batun ba.
7: To in mutane suna tsammanin Nijar tana kariyar uranium ɗinta ne, ai ba laifi ne ba, kowa mai gyara shi ne yake yi. Amma zancen gaskiya Nijar ba ta yi shi wajen tana da uranium saboda zalunci ne, saboda ba gaskiya ne ba. Don me wani ƙasar su ka za tura ma jami'an bincike? Kenan ka gani babu gaskiya ko a da wata manufa ce.
5: To ko matsayin na Nijar a yanzu kan iya tasiri ga diplomasiyar ƙasa da ƙasa? Ga dai Dr. Muhammadu Atana Maiwa.
6: Wannan goyon bayan ba wani tasiri gare shi ba, la'akari da cewa jamhuriyar Nijar a halin yanzu ba ta da wani nauyi a Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ga sa goyon bayanta shi kasance abu mai tasiri.
5: Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
1: To daga Tawa na jamhuriyar Nijar sai kuma Mali mai makwabtaka, wato ƙasar Mali mai makwabtaka da jamhuriyar ta Nijar, inda hukumomi suka sauya tsarin koyar da tarihi a makarantun sakandare, daga daga yanzu za a fi mayar da hankali akan tarihin daular Mali da sauran wasu masarautu da dauloli na nahiyar Afirka. Yakuba Umaru mai gezawa ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
8: Ga hukumomin birnin ba mako wannan garin Babil na da manufar ci gaba akan abin da suka danganta da cire tunanin mulkin mallaka musamman a tsakanin matasan ƙasar. Manufar ita ce saka darussan koyarwa daidai da zahirin yanayin ƙasar da kuma ƙarfafa 'yancin al'adun ƙasar tare da mai da hankali kan tsare-tsaren ba da ilimi kan ci gaban Afirka. Ga Safiyatu, wata ɗalibar jami'a a ƙasar ta Mali, dakatar da koyarwa game da juyin juya halin Faransa na shekarar 1789 abu ne da man da suka shi masu najira. Ce karantar da juyin juya halin Faransa a makarantun sakandare ni kaina bai kawo mini komai ba, domin mun ɗauki lokaci mai tsawo muna karatun abin da ya faru a can. Kamar dai an gaya mana abin da za mu yi ne, abin da za mu yi tunani. A daidai wannan lokaci abubuwa da yawa sun faru a Afirka ma, tare da dauloli da masarautu. ina ganin kamar akan wannan ne ya kamata mu bayar da lokacin mu.
9: On pouvait consacrer beaucoup plus de temps à ça.
8: Amma sai dai ga Fatuma Harbero wacce aka fi sani da Timbuktu Oye, marubuciya ko malama a Timbuktu na kasar Mali. Juyin juyin halin Faransa wani abu ne na tarihi da ya kamata a koyar da shi a duk ko ina a fadin duniya saboda tasirin sa.
10: La révolution française a eu des conséquences.
8: Tace juyin juyin halin Faransa ya haifar da abin da ya huce iyaka da kasar Faransa. Ya taimaka mana mu fahimci wasu abubuwa kamar zama dan kasa, jamhuriya, yancin dan adam da kuma yancin al'umma. Abubuwa ne da kuma suke cikin wani bangare na rayuwar mu a matsayin mu na yan kasar Mali. Bai kamata mu hawara mu takarkata kan ko ya kamata mu koyar da tarihin Faransa ko na Mali ba. Ina ganin kamata yayi mu rike huta domin cimma buri daya. Ma'ana mai da matasan Mali yan kasashen duniya.
10: Faire des jeunes maliens des citoyens du monde.
8: Shi kuwa Abubakar Kante wani malamin adabi na makarantar sakandare a kasar Mali bayyana cewa tuntuni wannan shawarar da ma'aikatar ilimin ta bayar akwai ta a cikin jadawalin tsarin koyarwa na shekarar karatu ta 8.
11: L'étude de l'Empire du Ghana, Kamtin Songo.
8: Yace tuntuni dama a jadawalin karatun shekara ta 8. Ana koyar da tarihin daular Ghana da ta Songai. Shi kuwa darasin juyin juyin halin Faransa na shekarar 1789 yana cikin jadawalin shekara ta 9 ne. Idan muka sake maimaita karatun shekara ta 8 a shekara karatu ta 9, ni ina ganin kamar yin hakan bai da wata ma'ana. Muna buƙatar dan lokaci don huddo da wani sabon jadawalin karatun. A cewar malamin dai abu ne mai wuya ko kuma wanda ba zai yiwu ba. Koyar da ɗaliban bisa kan tarihin Afirka da aka yi kafin mulkin mallaka. A wannan komawa makaranta ta wannan shekara da za a yi a ƙasar Mali, a ranar 5 ga watan Oktoba nan mai kamawa.
1: A gaida Yakuba Umaru mai gizawa da wannan rahoto. Gwamnatin Lagos ta kaddamar da dokar ta ɓace a fannin shara sakamakon yadda shara ke neman mamaye birnin a fannoni da dama. Daga Lagos ga wakilinmu Mansur Bala Bello.
12: Gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar a yayin kai wata ziyara ta bazata a matattarar wata shara ta Olusosun ya yi amfani da kakkausan harshe domin kawo ƙarshen wannan lamari cikin gaggawa. Domin cimma manufa, gwamnati kuwa ta sayo aƙalla traktoci sama da 220 domin tallafa wa kamfanoni masu zaman kansu don kwashe sharar a jihar baki ɗaya. A bisa ƙiyasi dai an tabbatar da cewa yankuna na Ojota, Oshodi, Mushin, Ketu da Almusho sun fita zakka bisa ɗumbin sharar da take waɗannan wurare abin ƙyama. Gwamnati dai a yanzu haka ta ɗauki mataki na ganin masu zubar da shara dai sun saseta, da nufin cewa sai Lagos ta amsa sunanta da birni na ƙawa. A dai sansanin da gwamna Babajide Sanwo-Olu ya kai ziyara na Olusosun ya ja kunne ga masu zubar da shara barkatai a tsakanin al'ummar gari.
13: Relent on ensuring that the arm of the law will also come
12: gari. Babu yadda za mu yi sako-sako da dokar da ta samar da tsabtace gari, saboda haka a yi hattara. Na sami wani ɗan yaro mai shekara 9 inda ya ce kullum a kowane lokaci suna ɗiban shara a duk ƙarshen kowane wata.
14: Every Saturday we do sanitation, then first start.
12: A duk ranar Asabar ta kowane wata muna fitowa domin tsabtace muhallinmu. Mr. Idowu shugaba ne a cikin wata unguwa ta Agege, ga kuma abin da yake cewa dangane da kokarinsu na kare muhalli daga kowace irin barazana.
15: We have all collaborated together, sensitize youth.
12: Mr. Adebowale ya ce sukan gudanar da taro domin faɗakar da matasa muhimmancin kare muhalli daga lokaci zuwa lokaci. Muna da kanmu domin gudanar da taro na faɗakar da matasa tsabtace muhalli domin samun lafiya ta gari. Gwamnati a Lagos na ɗaukar mataki na ɓangarori da dama na ganin an samu Lagos na ƙawa abin ziyarta. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To har yau muna tarayyar ta Najeriya, inda hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato NAFDAC ta yi gargaɗi kan wani sabon salo na ƙera da wato ƙerawa da safarar jabin kayayyaki da ke ƙara yaɗuwa a ƙasar. Hukumar ta ce wasu 'yan ƙasar China ne da ke zargi da wannan harka suka koma kafa masana'antu da cibiyoyin rarraba kayayyaki a cikin gida Najeriya maimakon dogaro ko kuma shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. Ga wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
16: Daraktan bincike da yaki da tabbatar da ana bin dokokin na hukumar ta NAPDAC, Martins Iliomade, ya ce bayanan sirrin da hukumar ta tattara sun nuna cewa waɗannan 'yan ƙasar Tasin da ke ƙera kayan Najabu sun sauya salo a ta'annacinsu. A baya dai sukan ɗauki samfurin wani kaya daga Najeriya su je da shi ƙasar China domin yin jabinsa, sannan a shigo da shi Najeriya don sayarwa. Sai dai yanzu da haɗin bakin wasu 'yan Najeriya, wasu 'yan Sin ɗin sun kai ga kafa masana'antun ƙera kayayyakin na Jabu a cikin Najeriya. Profesa Mojishola Adeyeye ita ce shugabar hukumar ta NAPDAC a ƙasar, da ta ce kawo yanzu hukumar ta kwace tare da lalata kayayyakin da wasu maha'inta a ƙasar suka yi nufin hada-hadarsu da kuma ka iya cutar da jama'ar Najeriya, waɗanda darajarsu ta haura har naira tiriliyan 1.5.
17: NAPDAC recognizes the legitimate concern of Nigerians regarding suspected adulterated counterfeit.
16: Tace hukumar NAPDAC ta saurari korafin jama'ar kasar kan wasu jabin kayayyaki da ake hada-hadarsu a kasuwannin kasar. Hukumar ta NAPDAC din dai ta ce tuni ta fara rufe wasu cibiyoyin jigilar kayayyaki da ake zargin suna da alaka da waɗannan cibiyoyi na hada-hadar kayayyakin na Jabu da ake dimin rarraba su a kasuwannin Najeriya. Wannan bayani na NAPDAC dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yaduwar kayayyakin da ba su da inganci da kuma ka iya cutar da lafiyar al'ummar Najeriya. Kayayyakin da aka gano sun hada da man goge baki na Jabu, kayan kwalliya marasa inganci da ruwan kwalba da aka gurɓata, da kuma kayan hada madara na Jabu, game da wasu nau'o'in magunguna da abubuwan sha duka na Jabu. Hukumar dai ta ce tsakanin watan Yunin shekarar 2025 zuwa Yunin 2026 da muke ciki, ta samu hukuncin kotu kan mutane 64 da aka kama suna da hannu wajen harkar jabin kayayyaki, adadin da ta ce shi ne mafi yawa da ta taɓa samu a cikin shekara guda. NAPDAC ta ce tana kuma ci gaba da shari'o'i a kotunan tarayyar ƙasar kan wasu mutane da aka kama a jihohin Kano da Sokoto da Delta da Anambra bisa zargin shigo da jabin kayayyakin kula da lafiyar haƙura. Sannan ta ce ta kuma gano wasu lokuta inda ake tattara kwalaben ruwan roba na kamfanoni, inda kuma ake sake cika su da ruwa daga wuraren da ba su da amincewar hukuma, sannan a sayar da su a matsayin ingantaccen ruwan kamfani. Alhaji Abba Muqaddas Bello tsohon manajan darakta ne a babbar kasuwar Kantin Kwari da ke Kano a arewacin ƙasar, kasuwar kuma da 'yan China suka yi katutu, na kuma ji ta bakinsa.
18: Ba mu sami irin waɗannan matsaloli ba. Daga baya mun samu labari cewa wanda abin Allah wadai ne kuskure ne mai girma, yanda aka ce wayannan 'yan China suna zuwa suna buɗe ƙananan kamfanoni, ana yi gabatar da ayyukan wasu abubuwa na Jabu marasa inganci kawai domin a nemi kuɗi, amma wallahi ba na ganin laifinsu, laifin al'ummarmu ne.
16: Masu masana'antu da a ƙasar na cewa jabin kayayyaki na rage damar kamfanonin gaskiya su yi gogayya a kasuwanni, yana kuma iya rage kuɗaɗen shiga na gwamnati tare da hana zuba jari. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: Yanzu kuma ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
19: A Najeriya da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da na sauran zabuka, sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas, ba a jin dure su. Shin me ke faruwa? Sabon salo ko matsala? Shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarayyar Najeriya? Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
1: Kada ku bari ya ba ku labari, sai ku kasance tare da mu a ranakun Asabar da Lahadi don jin yadda muhawarar za ta kasance.
0: Himma dai matasa.
1: To kai tsaye bari mu ce jamhuriyar Nijar don kawo muku labarin wani matashi mai suna Abaza Salisu, wanda ya fice a sana'ar girke-girke, wato girke-girke a bukukuwa. Sana'ar kuma da ba kasafai ake ganin maza na yi ba a ƙasar ta Nijar. Da kalubalen da ya fuskanta, Abaza ya ce ya dage kuma ya samu karɓuwa tare da dogaro da kansa a wannan sana'a, har ma yake samun kasuwa a wasu sassa na daban waɗanda ba gaya ba yankin da yake. Daga gayar ga wakilin Mamatu Isa Wanki.
20: A cewar Abaza, tun yana ɗan ƙaramin yaro ne ya fara koyon girki, kuma baiwa ce da ya samu daga rabbi saboda babu wanda ya taɓa koya masa yinsa.
21: Tun ina wasan yara shi ne nake yin girke-girke, kowa bai taɓa koya min ba girki. Muna aza gwangwani hakan ga mu aza ɗanyen mangoro da bai nuna ba, da bayan kabewa da alayyahu, sai ɗauko gwangwani in aza murhu, sai mu hura wuta. Daga nan na fara yin dahuwa na sai ya kai inda bin masu tuwon gida, sannan ne na fara yin na kaina. kowa bai taba koya mini ba. Kuma har yanzu inda ya kai na girma, da na zo na tadda mutun ya gama tuwon shi da shinkafan shi ko da miyan shi ko wani speciality akan ga abincin bariki dai, in na tsaya saman tuwon kawai shikenan, na sanya mutun ya gama shi, na sanya mu da mutumin yasa ya hada ko ban tsayi. Allah ya bani wannan baiwa.
20: Matashin dai ya kware wajen shirya abinci na bukukuwa aure, suna da sauran manyan taruruka. Yace kalubalen da ya fuskanta na farko shine yadda mutane ke mamakin ganin namiji yana girki a gurin biki.
21: Da ba a san namiji da dorin abinci ba, yanzu ne abun ya fara shigowa nyamai. Lokacin da nake yin girke-girke, ba a san namiji da doro tuwo ba a nyamai, saboda in ina yi ma ina yaro karami, in nace su bari in azama mata wajen biki, sai su rika cewa hannun yaro karami na iya dahuwa, sai na musu dahuwa, sai da ya kai mutane suna kira na wajen biki, wajen suna, wajen fayandi.
20: Suna Abaza dai ya bazu a fadin kasar Niger da ma sauran kasashen ketare kamar Benin, Togo, Ghana da dai sauransu. Kuma a cewar sa bai san adadin mutanen da ya ba wa horo a bisa kan fannin girki ba.
21: Kawo yanzu ban san adadin su ba, dan akwai wa'ansu cikin gidajen su nake zuwa in koya musu dahuwa, wa'ansu saman rezo sosai nake koya musu abinci, wa'ansu saman ta WhatsApp zan bi in koya musu abinci, wa'ansu ta waya zan je in koya musu abinci. Ina gida suna kira na sa kaza. Ban san iya adadin matan da mazan da na musu horo.
20: Wasu dai na kallon aikin girki a matsayin sana'ar mata. To sai dai sannan a hankali wannan lamarin ya sauya, inda ta kai wasu maza ma suka fara shiga a dama da su a fannin koyon girki. Matashi Sanusi, tsohon ma'aikacin gwamnati ne, yace ya jingina aikin sa ne domin koyon girki da kuma ƙorewa a kansa.
3: Saboda a lokacin da nake aikin gwamnati, gaskiya bana jin daɗi kuma koko bana samun yadda nake so. Daga baya kuma Allah ya kawo ni da hannun Abaza. Ni dai na ji daɗin aiki bayan shi, don duk abinda babu takura, babu matsawa, ga kuɗi, ga wadata abinci, ka ci ka sha, to kaga kuma wannan ba za ka cewa ba ai mutunan ga bai maka ba.
20: Ƙarshen rahoton kenan. Ramti Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: To da wannan rahoto na Ramatu Isa Wanke muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Kana gabaki ɗaya ma shirin ya kammala, amma kafin mu yi ban kwana ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. Kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ba zai halarci bukukuwan cika shekaru 25 da kai hare-haren 11 ga watan Satumba a birnin New York ba, da za a fara nan ba da jimawa ba a yau. ‘Yan tawayen Houthi a Yemen na dab da karɓe iko da mashigar tekun Bab al-Mandab mai matuƙar mahimmanci, musamman ma ƙasar Saudiya. ‘Yan ta'adda sun yi ƙirarin karɓe iko da wani barikin soja a ƙasar Mali. Muhammad Awal Balarabe tsara shirin, Abdullahi Mamman Ahmad da gabatar ke cewa kasance lafiya, daga nan DW Hausa. Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar muta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Rajana Muniru ya ce ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar kirkirarriyar basira ta AI wajen tantance sakamakon zaben 2027. A jamhuriyar Niger masana na ganin sabon salon kulla alakar gwamnatin mulkin sojan kasar da kasashen China da Russia alama ce ta sauya alkibirar diplomasiyar ta. A sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afrika za a ji yadda majalisar dinkin duniya ta amince da gyaran taswirar duniya bisa buƙatar kasar Togo. Duk wannan za su zo muku bayan Muhammad Tijjani Hassan ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Shugabannin kasashen kungiyar BRICS na shirin bude babban taro a India. Kota a Jamus ta gurfanar da membobin kungiyar Hamas 7 kan zargin shirya hare-haren ta'addanci. Cutar Ebola ta bazu zuwa lardi na 7 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. India na karbar bakuncin taron shugabannin kasashen kungiyar BRICS a ƙarshen wannan mako. Ciki har da shugabannin kasashen Russia da China da kuma Iran. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke fuskantar matsanancin rikicin siyasa da tsaro masu nasaba da rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma yakin Russia da Ukraine. Baya ga yakin kasuwanci da Amurka ta tsunduma da wasu kasashen duniya. Tuna a tsakiyar wannan rana ta Juma'a, shugaban Russia Vladimir Putin da takwaransa na Iran Masoud Pezeshkian suka isa birnin New Delhi. Tare da ganawa da Prime Minister India mai masaukin baki Narendra Modi. Haka zalika ma'aikatar harkokin wajen China ta tabbatar da cewa shugaban kasar Xi Jinping zai halarci taron yayin da majiyoyin diplomasiya daga India suka tsegumta cewa zai yi ganawar sirri da Prime Minister Modi. Ana dai sa ran batutuwan tsaro da makamashi da kasuwanci da kuma yadda za a daidaita tasirin manyan kasashe a fagen cinikayya. Za su kasance a sahun gaba na taron na BRICS wanda za a bude nan ba da jimawa ba. Mayakan Houthi na Yemen sun raja'a domin kwantar da hankalin kasashen duniya game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Bab el-Mandeb, bayan da 'yan tawayen suka karɓa iko da wani tsibiri da ke bisa kan hanyar mashigin. Wani kusa na mayakan mai suna Hazim al-Assad ya shaidawa kafar yada labarai ta Al-Arabi Al-Jadid cewa zirga-zirgar jiragen ruwa da harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da kuma mashigin Bab el-Mandeb za su ci gaba da gudana kamar yadda aka saba. Sannan ya buƙaci ƙasashen duniya da kada su damu game da samar da tsaro a wannan hanya. A daidai wannan lokaci, wani mashawarcin jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya bayyana karɓa iko da tsibirin da mayakan Houthi suka yi a matsayin gagarumar nasara tare da taya su murna. Kasashen duniya dai sun shiga damuwa ainan kan ci gaban da mayakan Houthi suka samu a wannan hanya mai matukar muhimmanci ga jigilar man fetur da kayayyaki a tsakanin Asiya da Turai a daidai lokacin da al'amura suka dagule a mashigin Hormuz. Ministocin harkokin wajen Koriya ta Kudu da Iran sun tattauna batun mashigin Hormuz a Juma'ar nan a yayin tattaunawa ta wayar tarho da jami'an diplomasiyan suka yi. A daidai lokacin da Seoul ta tabbatar da cewa tana duba yiwuwar bayar da gudunmuwa domin tabbatar da tsaron zirga-zirga a wannan muhimmiyar hanya. Jim kaɗan bayan tattaunawar ta Cho Hyum da takwaransa Abbas Araghchi, wani jami'in ma'aikatar diplomasiyar Koriya ta Kudu ya ce kawo yanzu Seoul bata yanke shawarar tura sojojinta zuwa mashigin Hormuz ba, amma ta jaddada muhimmancin dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin. Bugo da ƙari, ministocin biyu sun bayyana matsayarsu game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya tun bayan da Amurka da ƙawarta Isra'ila suka farwa Iran, lamarin da ya haddasa wannan rikici da ya garkuwa da duniya. Kafin wannan tattaunawa dai, a makon da ya gabata, Iran ta gargaɗi Koriya ta Kudu kan cewa za ta yi da na sani idan ta yi kuskuren ba da taimakon soja a rikicinta da Amurka kan mashigin Hormuz. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Kotu a Jamus ta sanar da cewa ta gurfanar da waɗansu mutane 7 da ake kyautata zaton membobin ƙungiyar Hamas ne bisa zarginsu da shirya kai hare-haren ta'addanci. Mutanen sun hada da Jamusawa 2 da 'yan Lebanon 3 da ɗan Bulgaria guda da kuma ɗan Denmark guda. kuma an kama su ne a tsakanin watan Oktoban bara zuwa watan Mayu na wannan shekara kan zargin su da shirye kai harahare akan mutanen da ke goyen bayan Isra'ila. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na kotun tarayya ta Jamus dake Karlsruhe ya ce a ranar talatar da ta gabata ce ya gabatar da tuhume-tuhumen da ake yi wa waɗannan mutane bakwai a gaban babbar kotun jiha ta birnin Berlin. Annobar Ebola mafi muni da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bazu zuwa lardin Sidi Ubangi wanda a yanzu ya zama lardi na bakwai inda aka samu yaduwar cutar a wannan ƙasa dake gabashin Afirka. Gwamnan lardin Jarre ne Galekwa wato shi da kansa ne ya tabbatar da wannan labari a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a Juma'ar nan bayan da hukumomin lafiya na yankin suka gudanar da bincike akan wani mutum da cutar ta yi ajalinsa. Gwamnan ya kuma yi gargadin cewa hanyar da mutumin ya bi a lokacin da ya tafi yin ta'aziyya zuwa Rwanda sannan ya shiga Uganda kafin ya je lardin Ituri da kuma jirgin ruwan da ya amfani da shi na iya shefa al'ummar lardunan Nor Ubangi da Tsopo da Mungala cikin hadarin kamuwa da cutar. Lardin dai na Sidi Ubangi da ke arewa maso yammacin kasar yana da iyaka da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma Jamhuriyar Congo wato Congo Brazzaville. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Muhammad Tijjani Hassan kenan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji cewa a yau ake bikin cika shekaru 25 da kai mummunan harharen ta'addanci a Amurka na ranar 11 ga watan wato ga watan 9 na 2001. A gaba kaɗan cikin shirin za ku saurari shirin jika ƙaru da kuma dandalin matasa haka kuma muna dakon ra'ayoyinku. Yanzu dai za mu fara ne da siyasar Najeriya. A wani sabon yunkuri na inganta sahihancin zaɓe a Najeriya, hukumar zaɓe ta INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar ƙirƙirarriyar basira AI wajen tantance sakamakon zaɓe. Shugaban hukumar Professor Josh Amupitan ya ce fasahar za ta taimaka wajen gano sahihan sakamako da na bogi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan tsaron wato na'urori da kuma shafukar hukumar ke amfani da su wajen gudanar da zaɓe. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
3: Ko bayan damuwa bisa halayya ta wasu a cikin na shugabannin INEC ɗin da yi, ku tsaye cikin hukumar zaben da kila ma sauya aka rasa sakamako, na zama na kan gaba a damuwa bisa mu kuma zaben tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma kama daga fidda bayanai na rumbun ajiya na hukumar zaben ya zuwa bayanan jama'a da ma kutsen da ya kalli shafukan yin caca a haraba shafin INEC ɗin, 'yan kasar da daman gaske yana nuna damuwa bisa tasiri na fasaha ta zamani a zaben na gaba. To sai dai kuma INEC ɗin da ta ce ta kai ga wala sabon sashe da fasaha ta zamani. Ta ce ƙirƙirar ta fasahar za ta hau sahun gaba a wajen tantance sakamakon gaskiya da ɗan uwansa na bogi. Zainab Aminu dai yana zaman kakkaki a hukumar zaɓen.
4: A hukumar tana tunanin cewa wannan ƙirƙirarriyar basira ɗin zai iya taimakawa wurin tantance bayanan da aka fitar daga sakamakon zaɓe na ECHA tare kuma da kwatanta su da bayanan da aka shigar a na'urar Beavers. Kamar yadda muka sani, hukumar tana amfani da na'urar Beavers wurin tantance masu kada ƙuri'a, tana kuma amfani da shi wannan na'urar wanda take kirarsa IREF a lokacin da za ta ɗauki hoton sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe sai ta sa a yanar gizo.
3: Kama daga masu adawa zuwa su kansu masu mulkin tarayyar Najeriya dai, ana da fuskantar alamu iri na komitowa ko iri a cikin harkar zaben. A inda ake ƙara kusantar manyan zaɓuɓɓukan ƙasar, amfani da fasaha dai yana iya sauya da dama a cikin tunani na ɓangarori da yawa da ke cikin harkar zaɓen. To sai dai kuma daga dukkanin alamu, ana da sauran tafiya akan hanyar burge masu adawa tarayyar Najeriya da ke faɗin AI ɗin ma bai isa ba. Faisal Kabiru dai yana zaman kakkacin jam'iyyar ADC ta adawar.
5: Dukkan wani abu da bai inganta harkokin zaɓe a Najeriya abin farin ciki ne kuma abin ayaba ne idan aka kawo shi. Inda tambayar take shin shugaban hukumar zaɓen nan da yake cike da zarge-zarge da alaƙa da gwamnati da kuma yadda muke samun labarurruka a yanzu yadda suke ta yin dukkanin abubuwan da ba su wajen canje-canje a cikin wannan hukuma domin taimakawa gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, shin waɗannan abubuwan da yake yi a yanzu na kokarin amfani da AI anya ba wata yaudara bace ko da ake fudu ma dauki hankalin mutane idan kuma abu ne da yake domin tabbatar da cewa domin hakan ya samu ingantaccen zabe to wannan abin ayaba ne
3: kokari na murda zabe cikin gidan na adawa ko kuma haushin karan da ke da nisa a cikin ganima ta falauta anakin da yana tsakanin daidai da kila fuskantar fushi na masu zuciyar mai tsimma ciki da ma wajen tare Najeriya a zaben na gaba a baya dai fushi bisa zargin sakamakon bogin ya kare ta da hankalin da yake har ga rashi na rayuka cikin kasar an kuma da kasashen duniya suka nuna da ma bisa makon matsalar demokradiyya a tarayyar Najeriya kuma ko yanzu kuma a tunanin awal Musa Rafsan Jani da ke zaman shugaba na gaban gambizar kungiyoyin kallon zaben anakin tana bukatar takusannu kan hanyar tabbatar da ingantaccen zabe a kasar
6: hukumar zabe bata iya hana amfani da yanin gizonta ai kutse a ringa sa tallace-tallace da bashi da alaka da hukumar zabe bashi da alaka da zabe ta ya za ta iya tabbatar da tsaro a cikin amfani da wannan AI in gaskiya ne dai harkar zabe a gaban yan Najeriya za a yi za su ga abin da yake wakana kuma a lokacin da aka yi wannan zabe ana kallama shi za a kirga a sa shi a cikin portal dan a tabbatar da kan cewa ba a canja wannan zabe ba
3: yan kwanaki da kilautarin da ke tafi dai na iya aikin sako bisa aniyar hukumar zaben wajen tabbatar da ingantaccen zaben da ke iya burge yan kasar da ma bakin nata Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW kafin mu dora ga sako
0: DW ra'ayin malamai
7: A Najeriya da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da nasoran zabuka sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas ba a jin duren su shin me ke faruwa sabon salo ko matsala shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarayyar Najeriya sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai
1: Kwa daga turka-turkar siyasar Najeriya sai kuma wata turka-turkar siyasa na Jamhuriyar Niger inda a Jamhuriyar Niger masana dai suke ganin ƙara kusantar kasar da China da Russia tun bayan juyin mulkin soji wata alama ce ta sauya al'iblar diplomasiyar kasar hukumomin mulkin sojin kasar dai na ƙara kulla alaka ne da waɗannan manyan kasashe yayin da Niger ke nisanta kanta da wasu tsofin ƙawayenta wakilin mu a jihar tawa isu mama ya duba mana wannan batu
8: tun bayan da sojoji suka karbe ikon kasar sannu a hankali suka canza manufofin diplomasiyar kasar ta hanyar karfafa alakar su da wasu manyan kasashen da suke kawance da su irin su China ko kuma Russia waɗanda bisa ga al'ada ke adawa da kasashen Turai da na yammaci hasali ma a duk wasu matakan kasa da kasa jamhuriyar ta Niger kan kawo goyen bayanta ga sabbin abokan kawancen nata na baya-bayan nan shine yadda ta yi fatali da kudirin da hukumar makamashi ta duniya ta dauka akan kasar Iran inda kasar ta Niger ta bi sahun China da Russia to ko me hakan ke nufi Dr. Muhammadu Atanamaiwa malami a jami'ar Tawa mai horas da dokoki da shari'a kana masanin diplomasiya yace
9: wannan ya kasance wata dama ga hukumomin mulkin soja waɗanda suka huskanci kalubale daga kasashen Turai da suma a duk lokacin da za su samu damal maida musu martani ba sa wasa ba kenan ga gani a dandalin majalisar dinkin duniya wata dama ce ta su kuma hukumomin Niger su gwada ma turawa ta su kyama kamar yanda suka kyamace su a lokacin da suka yi juyin mulkin su
8: ga Nuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa yace hukumomin mulkin sojin kasar sun dau matakin mayarwa kura a niyyar ta ne bayan raba gari da kasashen
10: abu ne mai nuna takamaimai kasar jamhuriyar Niger ta ba kasashen yamma baya ma'ana kenan wani cilistawa ko wani katsalandan wanda a can baya wa'annan kasashe suke ma kasar jamhuriyar Niger wannan ya zama tarihi kenan Niger ta samu incin kanta kuma tana da inci wanda yake ba ta dama ta dauki matakai wanda take ganin su ne sun ka kamata da ita kuma ta ba kasa kowace irin kasa ce goyen baya bisa ga maganawar ta shahi kasashen duniya gaba daya
8: to sai dai wasu kuma na ganin goyon bayan da kasar ta Niger ke yi wa kasar ta Iran bai rasa nasaba da matsayinta na kasa mai mallakar uranium ko da yake galawali Muhammad Salisu na jami'ar Tawa yace ba haka za a kallon batun ba
11: To, in mutane suna tsammanin Niger tana kariyar uranium ɗinta ne, ai ba laifi ne ba, kowa mai gyara shi ne yake yi. Amma zancen gaskiya Niger ba ta yi shi wajen tana da uranium saboda zalunci ne, saboda ba gaskiya ne ba. Don me wani ƙasa su kai za tura ma jami'an bincike, idan ka gani babu gaskiya ko a da wata manufa ce.
8: To, ko matsayin na Niger a yanzu kan iya

0: Netherlands da Girka suna yin aiki don cimma wannan matsaya. A halin yanzu dai, kasar Girka ita ce tafi yawan yan gurin hijira da suka isa Turai ta hanyar teku. A wannan shekara kadai tana da yan gurin hijira 24,500, fiye da Italiya 19,800, sai kuma Spain mai 15,200. Jaridar Berliner Zeitung ta ce fushi da takaici kan hukuncin kisa akan yar jarida a Masar. An gurfanar da mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Sara Khalifa a gaban kotu a Masar saboda laifuka na safarar miyagun ƙwayoyi. Kisa ta hanyar ratayewa. Wannan shine hukuncin da wata kotu a Alkahira ta yanke fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Sara Khalifa. An yankewa matar mai shekaru 39 hukuncin kisa tare da wasu mutane guda 20 da ake tuhumar su, ciki har da dan uwanta. Ana zargin su da kerawa da kuma sayar da miyagun ƙwayoyi. A cewar jarida Al-Ahram mai goyon bayan gwamnatin a Masar, an kwace sama da kilogram 750 na miyagun ƙwayoyi da kayan aikin samar da ƙwaya da kuma bindigogi a gidajen su biyu. Sara, wacce ke da mabiya sama da miliyan 2.5 a shafin Instagram, ta dage cewar ba ta da laifi. Kawai yanzu dai hukuncin bai riga ya zama doka ba. Lauyanta ya sanar da ɗaukar ƙara kafin a yanke hukunci. Dole ne kotu sai ta tuntuɓi babban mufti, malamin shari'a mafi girma a ƙasar ta Masar, don jin ra'ayinsa. Jaridar Berliner Zeitung ta ambato ra'ayin wasu jama'ar na furta kalamin cewar babu wanda ya isa ya yanke shawara kan wanda zai rayu da wanda zai mutu. Za ka iya saka su a gidan yari ka jefar da ɗan makullin babu wanda zai maka magana, amma yanke hukuncin kisa akwai rashin adalci a cikinsa.
1: A gaida Abdulrahman Hassan da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka. Kuma ƙarshen wato rahotannin namu kenan, sai fagen shirye-shiryen mu, zamu fara ne da shirin ji ka ƙaro.
2: DW ji ka ƙaro.
3: Ilimin fasahar zamani.
4: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin shirin ji ka ƙaro, inda muke gabatar da wani sabon wasa mai suna ƴan zamanin kwamfuta mai taken lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wasan yana bibiyar wata sabuwar duniya ce inda basirar kwamfuta ke taka rawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A baya an gano cewa rabi yana da tsirin nama da take danne da kwakwalwarsa. Wannan shine abin da yake jawo masa jijjiga. Awwal kuma ya kaddamar da wata manhajar basirar kwamfuta wadda wai tana iya duba marasa lafiya ta yanar gizo. A dai bangaren kuma Zainab tana gasuwa amma bata fada wa kowa ba, ba zato ba tsammani. Al'adarta tana zuwa da yawa. Ta samu wata manhaja da tace za ta iya taimaka mata cikin sauki. Ko manhajar ta yi aiki kuwa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin na bakwai mai taken a firgita su.
5: Dukkan matasan da ke cikin cibiyar karɓar waya sun yi kamar suna aiki ba ji ba gani, kuma cikin ƙwarewa. Suna zaune a kan teburinsu marasa tsafta, da alama dai sun zaɓu su fara aiki. Suna sa ran a yau za su fara samun kuɗi. Awwal da Sima su kuwa sun yi shiga ne mai kyau. Sai ka ce wasu ma'auratan suna kai kawo a wannan wajen, suna sa su matasan su ci gaba da tsoratar da abokan hulɗarsu.
6: Yaya musamman yara, ku nemo mana kuɗi ku sa su duro ku tsorata su mana. Kaga ku yi sauri yaya ne? Kaga kai daga wannan waya.
7: To shikenan, ga shikenan. Hello? Hello? Kina magana da Dr. Buguzin ne? Wane taimako za mu iya yi maki?
6: Kaga da Allah malam, ka daina ina mana, sai ta sa wa abokan harkar namu su yi shakku a kanmu, a kan ƙwarewarmu. Ka yi musu magana a kai tsaye mana.
7: Kina magana daga nan asibitin Rariya, me yake so mu yi maki?
6: Wai me kake yi ne saboda Allah da kaga, da Allah ba ni wayar nan.
8: Alo? Sunana Dr. Lilo, da wa nake magana?
9: Alo? Sunana Zainab.
8: Zainab? Ya kike? Muna yi miki barka da zuwa asibitin Rariya. A nan muna ba wa sirrinki mahimmanci. Muna kuma yin aikin kula da lafiya cikin sauki ga waɗanda, ya ma ya kamata in ce, wato yanayin da ba lalle ki so ki tattauna shi a fili ba. Mece ce matsalar ki uwar gida?
9: Naga wata manhajar ku ne kuma ina da
8: haba ke kuwa yi magana mana. Kada fa ki manta mu anan asibitin Rariya sirrintawa shine taken mu. Shi yasa ma muke yin aiki ta waya kawai da taimakon wannan sabuwar manhajar tamu ta basirar kwamfuta mai aikin likita. Za ta duba ki ba tare da mutum ya sa hannu ba. Faɗa mun wani irin bayani manhajar ta baki?
9: Eto manhajar ta ce ina da wani ƙari a mahaifa.
8: Lalle ƙarin mahaifa abu ne mai sarƙaƙiya, sai dai kin yi sa'a don kin haɗu da waɗanda suka dace su yi miki maganin abin. Mafi ƙarancin abin da zaki biya shine 50,000 kacal. Za mu baki ingantattun shawarwari da za su taimaka miki wajen kula da lafiyarki da kuma magani.
9: Amma ta yaya hakan zai aiki? Ba sai an yi gwaje-gwajen asibiti ba?
8: Wannan shine daɗin abin ai. Manhajar mu tana yin komai 100%. Ba wani abu. Da zarar kin biya, za mu kawo miki maganin da kike buƙata har gida. Da bayanin yadda zaki amfani da shi, ba sai wani mutum ya shiga lamarin ba. To Zainab, zan iya kiran ki haka ko?
9: Mana.
8: To yaya kike gani? Na sa order ki kenan?
9: Ka sa. Ta yaya zan biya?
8: Amma dai wannan mai sauki ne. Ina tsammanin kina da katin banki ko?
9: Ina da shi.
8: Kun je kun gani ko? Yawwa Zainab, mu je zuwa. Sawayarki a lasifika. Sai ki rubuta manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita a gurbin bincike na browser ki. Sai ki bude ta. Kuna ta gani ko? Kuna gani.
9: Nayi. Wayata tana speaker. Kuma browser ta bude.
8: To madalla, ki je wajen da aka ce biya.
9: To.
8: Da kyau. Shigar da lambar katin ki da kuma lambobi uku na bayan katin inda aka rubuta CVV.
9: To. Nayi.
8: Da kyau. Yanzu sai ki rubuta 50,000 inda aka ce adadi. Ki danna shiga. Muna tare da ke ko?
9: Yawwa. Ta ce an gama.
8: Da kyau. Ina taya ki murna Zainab. Kin sayi maganin mu mai inganci. Sa adireshin ki akan takardar da kike gani a allon wayar ki. Za a kawo miki maganin ki a kwana 2. Sai an jima. Yara, ya aka yi, ya kuka gani? Kun ga yadda ake yi ko?
5: Ɗakin tiyatar a tsaftace yake sosai. Wani ma'aikacin ya shigar da Rabi'u ɗakin na tiyata, wanda dama an yi masa allurar bacci. Dr. Kulu tana da ma'aikata da yawa. Dukkaninsu sun sa kayan aiki na asibiti, kuma sun sunkuya suna kallon Rabi'u. Kwakwalwarsa ta bayyana a yayin da likitan ke aiki. Tana kuma lura da na'urar da ke bibiyar numfashin mara lafiya wanda ke kusa da ita. Tana sauraron na'urar basirar kwamfuta. Tana kuma yin aiki a kwakwalwar Rabi'u.
10: Ina lissafa hanyar da tafi dacewa a cire tsiron nama. An kammala lalubo hanyar da tafi dacewa 100%.
11: Nurse, ba na askar.
12: Ga askar.
11: Ina buɗe ƙoƙon kan. Inda ƙwaƙwalwa take, ta gaban kan.
10: Hattara dai, gyara. A ɗan matsa millimeter 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa. Hattara dai, gyara. A ɗan matsa millimeter 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa.
11: Ina gyarawa millimeter 2 daga hagu.
10: An kai ga hanyar da tafi dacewa. Ci gaba.
11: Wash. Subhanallah, ina buɗe ƙoƙon kan yanzu. Bari in yi a hankali. Ina buɗe ƙwaƙwalwar. Me ko mini abin zuƙewa?
12: To likita gashi.
11: Nagode. Ina yankewa ta ƙarƙashin gefen tsiron nama. Nas, me muhimman bayanai suke cewa?
12: Bugun jini 99%, bugun zuciya 65, numfashi kuma 11.
11: Da kyau. Numfashin ya ɗanyi ƙasa, amma ta yiwu saboda allurar baccin ne.
10: Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba, amma a kula, hatara an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba, amma a kula.
11: Ina gyarawa kamar yadda aka nema. Yauwa, kasu, nas, kawo bin abinci da tsokan kusa.
12: Ga abinci da tarin tsokan nan.
11: Yauwa, a hankali dai. Yauwa, na shuru.
5: Gaje tana tare da ƴar uwarta Zainab a wata rumfar da aka rubuta ta ƴan uwa. A cikin wannan rumfar Hindatu da Malam Sani da Kawu Sale da kuma sauran ƙannansu da ma waɗanda suka ce su ƴan uwansu raye ne. A nan ne suke. Akwai wani jawabin da aka yi wanda ya tsaya wa Zainab a rai. Wani jami'in gwamnati ne ya mai da martani yayin da aka yi addu'ar Allah sa shugabannin su rika samar da kayayyakin more rayuwa masu inganci ga jama'a, sai kuma ya tura kalubale ga al'umma, inda ya ce kamata ya yi da kada su rika jiran sai gwamnati ta yi musu wani abun. Al'umma su rika tunanin cewa menene su ma za su iya yi wa kawunansu.
13: Dan me zai ce haka? Ba aikin gwamnati bane samar da ababen more rayuwa ga jama'a?
14: Kware kuwa, amma fa maganar sa akwai kanshin gaskiya. Wataƙila lokaci yayi da za mu fito wa da kanmu mafita, maimakon jiran gwamnati sai ta yi mana komai.
13: Ban san ta yaya za mu yi hakan ba.
14: Da farko dai, za mu iya kai musu ƙorafi a kan su inganta ababen more rayuwa, su gyara hanyoyi, su kuma ƙara asibitoci.
13: Idan hakan bai yi aiki ba fa, yadda 'yan siyasa suke, ba inda za a. Ina nufin ya faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta so ta taimaka, ko ba za ta iya taimakawa ba.
14: Idan haka ne, ai akwai wata hanyar ai, dole ne mu yi da kanmu.
13: Kamar yaya?
14: To, a maimakon mu dinga tunanin yadda za mu kai mutane asibiti cikin sauri, me zai hana mu kawo asibitin kusa da mutane?
13: Ai duk ɗaya ne, kina da kuɗin da za ki gina asibiti a cikin ƙauye? Ina filin? Kina da kuɗin da za ki zuba kayan aiki a asibitin?
14: Ina tunanin wani abu mai sauƙi. Misali, a samu likitoci da za a dinga tuntuɓa. Sannan kuma a ba su magunguna, a kuma samar musu da hanyoyin sufuri masu sauƙi kamar su kekuna.
13: Okay, na gane inda kika dosa. A ɗauka hakan zai yiwu, amma dole sai mun sake kallon lalatattun hanyoyinmu. Kekuna ma suna buƙatar hanyoyi masu kyau.
14: Ai, abin takeici, kai.
13: Na sani, abin kamar ba wata mafita. Amma kin san wani abu kuwa?
14: A'a.
13: Wataƙila ko za ki mu wannan ɗan uwan namu sarkin fushi magana ya ƙware a irin waɗannan abubuwan.
14: Wa kenan, Rabi'u?
13: A ɗan tani. Rabi'u nake nufi mana, dawa nake nufi.
14: Wannan tunani ne mai kyau. Zan kira shi in an jima, idan fushin nasa ya bari mu yi magana.
13: Rabi'u da fushi.
14: Mutum sai fushi.
4: Yau kuma aka muka kawo ƙarshen wannan kashi na bakwai. Ko Zainab za ta sami taimakon da take nema? Ko za a kawo mata maganin da ta saya a kan lokaci? Ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta kaya. A halin yanzu, me zai hana ku ziyarci shafinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani, domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kafin nan, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
1: To madalla, yanzu kuma za ku saurari shirin matasa.
2: DW dandalin matasa.
15: To jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Sunana Ahmed Salisu. Matasa da dama a kasar Ghana, musamman ma dai waɗanda ke jihar Ashanti, na kan gaba wajen ficewa daga kasar domin shiga Turai. Shin me yasa waɗannan matasa ke yin wannan tafiya da ke cike da haɗarin gaske? Wannan tambaya da ma ƙarin wasu za mu duba cikin shirin na wannan makon, kuma kai tsaye zan sada ku ne da abokiyar aiki Fauziya Dauda, wadda ta shirya muhawara a kan wannan lamari tare da wasu matasa da kuma ƙwararru a kan wannan batu.
16: Da farko za mu fara da Malam Sama'ila. Malam Sama'ila, kana daga cikin waɗanda suke son su je nahiyar Turai, me yasa?
17: Ayyukanmu ba kyau, kudin bai zuwa, saboda abubuwa dai wanda ke tafiya gari yayi zafi kana ga kamar abubuwa na tafiya bai tafiya haka
16: haka to baya ga matsalar aikin yi da kai magana zamu dawo mu duba wasu batutuwa gaba kadan zan zo ga Malam Tajuddin haka ka dauki hanya sai ka tsaya a Niger menene yasa kake son ka fita har ka fara wannan tafiya mai cike da kasada
18: tana ji dan wa yayi magana dangane da wato yanda yanayin hidindin muke karuwa wanda yasa matasa da dama ke shawon tafiya to yana ji a wannan lokacin na irin wannan tunani amma bayan na kai gaba sai naga kaman cewa kaman gurguwan tunani ne in ji ka duba irin mutanen da suke rasa rayukansu da irin wahalhalu da ake sha sama kan anya sai na yi wa kaina tunanin cewa to nufin na zo ne ma to watakila in na tafi can na zama gawa kuma fa sai ina amfani neman da na ci ne ma
16: to kun dai ji shi a Niger ma ya tsaya zamu je ga Malam Abdulrahman tafiyarka zamu iya cewa ta yi nisa ta fita Tajuddin saboda kai ka tsallake Niger har ka ƙara Salibiya ba mu labari
19: tafiya akwai wala kwarai amma gidan kana samu wallahi yafi kai tafiya saboda lokacin da ni dan yi tafiya wallahi daga nan Ghana zuwa Niger na wala kwarai batu ruwa ma gaskiya akwai wala kwarai
16: haka zamu dawo mu ji yadda aka yi ka dawo zamu zo gare ki in ce chef chef Fatima mun tattauna da ke kafin mu fara daukan wannan shiri kin ce mun baki da ra'ayin ki je Turai me yasa
20: okay ina ganin dadin haziki shine kana garin ka kana ganin iyalin ka kana da aikin ka na biyu ina ganin kamar zani wurin nan zani ne yi ma wani wanke wanke ko dai a zani ne in continue aiki na in zani ne in continue aiki na nan ga aikin da nake ina samu amfani kuma ina ilmantar da mutane su ma suna gyara rayuwar su ni dai ban da rayin tafiya
16: To zan dawo gare ka Malam Sama'ila. Ka ji me Tajuddin yace, ka ji me Malam Abdulrahman yace. Tafiyar fa akwai wahala. Ka shirya?
21: Gaskiya na shirya.
16: Amma saboda me?
21: Eh, saboda komi ka kai risk ciki. Komin da muke rayuwa risk na ciki. So in da ka duba risk nan baka success. So wannan magana
16: Wato idan kana duba kasadar da ke tattare da abu ba za ka iya ci gaba ba kake nufi kenan?
21: Eh. As namiji dey always carry the sacrifice ne.
16: Haka to zamu dawo gare ka anjima. Zan zo gare ki. Shin ke ma kika ce baki da ra'ayin ki fita kasar waje saboda me kike ganin sauran matasa suke so su fita amma ke kuma baki da wannan ra'ayi?
22: Ni ban ra'ayin ka bar garin ka kace sabon gari koyon aiki domin in kana nan in kana koyi kana da aikin annunka ka ciyar da dangi wasu sun samu ka ciyar ni yara. Su kuma sun amfana sannan kana da career stability kuma kana leave social impact cikin community ka
16: to Malam Sama'ila an yi batu akan cewa akwai wahala a hanyar nan mun ji irin wahalhalun da aka sha kana ganin cewa duk da wannan wahalan ya kai girman mutun ya sadaukar da rayuwarsa ya tafi
21: to wannan saukin lamari ne ai sabira
16: wata tace ei
21: ai ko da yake rayuwar namiji da namace bai zama guda namace ana zuwa aure ki ne problem din da namiji ke face bai kwana da darki kina kwana kina ne shar shi sa baki sani
16: haka idan na dawo gare ki Chef Fatima matasa kaman irin su Sama'ila sun yi magana akan rashin aikin yi shin baki ganin shi yasa suke kokarin su wannan tafiya duk da cewa kin hakikance baki da ra'ayin cewa mutun ya fita Turai
20: aiki dai yana nan dewa she dai kai ne mutanen mu da yawa na da aikin ga ni ban cancancin gwanga aiki ba na fi karfi she yasa ni ina ganin cewa kaman har yanzu ina sai kan bakana kai aiki gida ko kuma koyi aikin hannu yafi albarka
16: zamu zo gare ki malama marfu'a shin alal ga misali wani irin abubuwa kuke kokarin mayar da hankali wajen gaya wa matasa alal ga misali kaman ga matasa irin su Tajuddin da suka dawo suka ga cewa wannan hanya ba mai billewa bace
23: to matasa da ya kamata su gane kaman in ka bi ta barauniyar anya ka shiga wujin ka ji jiki sosai don akwai wahala ba da ka taino da ka samu aiki ba kuma kan ka samu aiki ma sai ka duba bashi shikan da ke kanka mu duka mun san kudaden da ake biya na abinci na taxes da kuma wujin da da kwana yasa in ka te wujin da ka samu sana'a da kake yi nan in ka te wujin still ka yayi amfana da kai she ka te amma inda ka shiga ta barauniya hanya ka shiga wujin saboda ka samu na ci ko na sha dai gwamma ka zamna nan
16: zan dawo gare ka malam Sama'ila a yanzu alal ga misali idan gwamnatin Ghana ta ce za ta baka wani aiki mai kyau da zai dauke dawainiyarka in ma iyali ne ka iya daukan iyali har yanzu kana kan bakakka ta san fita ko ko zaka zauna a kasar ka
21: eh to inde gwamnatin ya bai don an fadi haka ce har yanzu inde ya baye amma ko abin da dai bayin nan ya yazo ya zama bisa dai fito yazo mutun da ba ya biwan bai yuwa ne wanda dai zo ya shiga nushi ya baka na abin da daka gani nan baka kai komi da shi shesa sometimes mun ce eh gwamnati ya
16: kenan kuna raina abinda gwamnati take kokarin ta bayar kenan
21: no ba muna raina abinda gwamnati ke kokarin ta bayi bane abin bai zuwa ne
16: to amma Tajuddin yayi batu akan cewa bayan dawowar sa ya samu abubuwa da yawa da ya inganta rayuwar sa baka ganin cewa Tajuddin zai iya karfafa maka gwiwa
21: Tajuddin bai iya karfafa min gwiwa to maganar shin nan ni bai change ba kalina
16: to da Allah da alama ta Tajuddin yana da ja akan maganarka
18: ina ji malam Ismail yayi magana dangane da cewa wannan ba zai sake masa tunanin sa ba to amma ita maganar gwamnati fa kada mayinta abinda gwamnati za ta kawo ita gwamnati ne kuma da dama akwai ayyukan da gwamnati da zaka yi amsa bayan ka gama amsa zaka yi ada da wani sana'a wanda zaka samu watun jari biyu kenan kana samu yau misali sai yake amsan aikin da gwamnati ya bayi kin ga ya aiki wa gwamnati ne kuma yawo kasar Ghana aiki saboda gwamnati za ta fidda albashi a cikin watan haraji a cikin albashin sa bayan wannan za ta biya kudin makarantu a gida makarantu a tituna wanda da shi da ƴaƴan shi da sauransu za su ci amfani za su yi amfana amma ya tafi kasan wanda ita gwamnatin kowane irin kasa ne zaka yi aiki ne ka babu kasan albashi za ta hanshi albashin ka ita ta inganta kasanta wa mutanen kasan sai kake barna ka kasan kace kana inganta kasan wani me akai kan kuma bayan kasan ta bace nan kasan zaka sake dawowa
16: to zan dawo gare ki malama Hawwa'u shin wani kira zaki ga matasa musamman waɗanda suke ganin cewa su suna son su bar Ghana su je su nemi ingantacciyar rayuwa a Turai
0: da advice ina ne su sauya garin su su yi aiki don yanzu ma gwamnati na kawo aiki akwai youth empowerment suna daukan yaran da ke so su koyi aiki a gwada musu aiki in ka kai wannan yana yi kare shi government nan no ya tura shi gaba so da mu yi hakuri mu zauna garin mu
16: Sabaila daga shawarwarin da suka bayar ka canza ra'ayinka
21: sam ban canza ra'ayina ba saboda nan in kana aiki ba aikin gwamnati ba kai kana dai ba da tax ana use kudin ka ne ana wanga to me kake samu ciki babu
16: saboda to a gurguje
18: tax return shine za inganta maka annan da kake amfani da shi za inganta maka makarantu da ƴaƴanka suke zuwa za inganta wutar lantarki kaga ka tsana a cin gaba ne duk lokacin da aka inganta anya to in aka riga aka inganta anya kai ma za ka samu ci gaba baka san ka wannan ci gaban zai kara watan albashin da kake samu a watan ajilhunka
16: to da fatan zamu ci gaba da yin muhawara akan haka shin menene ra'ayinku kamar kullum sunana Fauziya Dauda nake cewa ma assalama
1: Ga Aliyu Abdullahi Imam da shirin wasiƙun masu sauraro.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
3: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana. Farko zan bude shirin da karanto wasiƙar Musa Al-Kazim mai tukunyar karfe Malam Fatori wanda ke cewa har yanzu ba mu gaji da kiraye-kirayen da muka saba yi wa gwamnati da duk waɗanda abin ya shafa ba. Kiran namu dai a kullum ba zai wuce a sake duba halin da 'yan gudun hijirar Najeriya suke ciki ba. Ayiwa Allah a dubi 'yan gudun hijira da idan basira a duk inda suke. Sai kuma wasiƙar Mustapha Rabe daga gawan Tori Age jihar Maradi Jamhuriyar Nijar wanda ya ce DW Hausa ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya duba wannan lamari na yarjejeniya da mayakan Boko Haram, saboda wannan matsalar tana kawo mana tarnaki wajen sha'anin rayuwa a arewacin Najeriya da ma yankin kudancin ƙasa ta Niger. Allah ka ƙara tabbatar mana da zaman lafiya. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Abdullahi H. Adamu GSK daga sabon garin Sarki Dungas, jihar Maradi a jamhuriyar Niger, wanda ya ce wasiƙa ta gaisuwa ce a yau ga gwamnatin Chani da kuma jinjina game da yadda ya kaddamar da buga sabon fasfon kasashenmu na AAS. Wannan matakin a gaskiya ya yi mana daɗi, muna yabawa gwamnatinsa. Allah ya taimaki ƙasarmu Niger da ma al'ummar AAS baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa daga Salifu Dauda Sale daga kasuwar Wadata a Yamai, jamhuriyar Niger, wanda ya ce DW Hausa, a yau na shigo filin wasiƙun masu sauraro ne dangane da takaddamar da take tsakanin wani babban ɗan kasuwa na ƙasarmu Niger da kuma ministan kasuwanci. Ya kamata kowane daga cikinsu ya kai zuciya nesa, sai haƙuri da juna, kuma gashi abin ya kai su zuwa kotu. To muna kira ga alƙalai, ya kamata su yi ƙoƙarin yin adalci da baiwa mai gaskiya gaskiyarsa da kuma baiwa mara gaskiya rashin gaskiyarsa. Kuma ya kamata gwamnati ta rika bayani akan tsarin kasuwanci, amma mafi yawan 'yan ƙasa ba su da sani. Sai dai fatanmu Allah ya ƙara haɗa kanmu 'yan Nijar, domin duba da halin da muke ciki yanzu bai kamata mu rika faɗa da junanmu ba. Alhali wasu ƙasashen sun sako mu a gaba, Allah ya kyauta. Sai kuma wasiƙar ka Kabul Ahbar, birnin Kudu, jihar Jigawa a Najeriya, wanda ya ce mu yi wa ƙasarmu Najeriya addu'a tare da yiwa nagartattun shugabanni da suke kwatanta adalci su ma addu'a. Ya Allah, duk mai adalci ka san shi, muna roƙonka da ka mayar masa da kujerarsa, wanda kuma ba shi da adalci, ya Allah ka san shi, ka mayar da shi garinsu. Allahumma amin. To da shirin wasiƙun masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Daga cikin wasiƙun da muka samu daga gare ku a yau, akwai wasiƙar Yusuf Haruna Kariya tare da Tasi Ungwatudu da Magaram, masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. Abin da yake damun manoma da makiyaya shine alamun yanayi mafi muni da daminar bana take nunawa sakamakon ƙarancin ruwan sama, inda a wasu yankunan amfanin gonaki sun bushe. A galibin wurare yanayin damunar babu kyau, waɗansu ma har ta kai ga barin gonakinsu saboda amfanin cikinta sun bushe. Ya kamata gwamnati ta yi shiri mai kyau tun daga yanzu, saboda akwai alamun fari mafi muni a dai yanayin daminar bana. Fatanmu Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Sannan kuma Yusuf Haruna Kariya ake ƙoƙarin gyara rubutu domin sauƙin karanto muku sakonninku. In muka yi gaba, akwai wasiƙa daga Malam Bundi Malam Fatori daga Malam Fatori a jihar Borno, wanda ke cewa babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarya bai wuce yadda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasarmu Najeriya ta addabe mu ba. Saboda haka a kulli yawmin fatanmu da addu'o'inmu ba su wuce na Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya ba. Sai kuma wata wasiƙar daga Iliyasu Tanimu, malamin makaranta a tsibirin Dogon Dutse, jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW Hausa ku bani dama domin na isar da jinjina tare da goyon bayan sojojin ƙasa ta Nijar. Na ƙoƙarinsu ba dare ba rana domin ganin wannan ƙasar ta kwana lafiya kuma ta tashi lafiya. Sannan kuma fata na ƙarshe, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare shugaba Abdurrahman Chiani tare da 'yan ƙasar Nijar baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa daga Rabiu A. Nuhu na Bukka, wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa, daga nan ƙaramar hukumar Bakori, jihar Katsina, Najeriya, nake aiko muku da wannan saƙo. A yau ma na shigo wannan fili ne mai farin jini domin in kira ga shugabanninmu game da halin da muke ciki, musamman a yankin arewacin Najeriya, sakamakon tarin matsaloli da suka yi mana katutu. Makarantunmu na gwamnati sun lalace, hanyoyi sun lalace, uwa uba ga matsalar tsaro da tilastawa mutanen karkara gudun hijira sakamakon hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. A don haka muna kira ga shugabanninmu da ku ji tsoron Allah. Alhakin shugaba ne kare rayuka da al'umma da dukiyoyinsu. Ya kamata ku sani cewa shugabanci dai amana ce Allah ya ba ku, kuma zai tambaye ku yadda kuka gudanar da shi ranar gobe kiyama. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Tashi lafiya DW Hausa. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da kuma Yakuba mai aski ba da raka da Musa Malam Induka Zawai sai Jafar dan gwamna masu cewa DW Hausa. Kasancewar jihar Agadez tamkar wata babbar matattara ce ta bakin haure daga yammaci da tsakiya da kuma arewacin Afirka, wadda bakin hauren ke ƙetarawa daga cikinta zuwa ƙasashen Turai. Don haka gudanar da wani babban taro a can da ƙungiyoyin kula da bakin haure suka yi da zummar magance fataucin miyagun ƙwayoyi. Gaskiya abu ne da ya dace sosai, saboda haka ina fatan Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin soso da sabulu. To madalla masu sauraron mu da dukkanin sakonnin da kuka aiko mana.
1: To madalla Aliyu Abdullahi Imam kenan kuma yana tare da ni zai dora kan ra'ayoyinku a batutuwan da muka gabatar muku na yanzu. Malam Aliyu barka da shigowa.
6: Barka da aiki Rajana sannu da kokari.
1: Masha Allah.
6: Kai tsaye in kin bani dama sai in zance kawai ko?
1: Kai tsaye da.
6: To bari mu dauko da mu fara kai da rahoton mu na farko wanda yafi daukar hankali akan wannan batun hukumar zaben INEC ta Najeriya da ke shirin amfani da kirkirarren basirar AI wajen tantance sakamakon zabe a Najeriya. To Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya yake cewa yin amfani da kirkirarren basirar wato AI da hukumar zabe ta INEC ke shirin yi hakan yayi daidai, muna fatan wato zai taimaka sosai. Inda shi kuma Musa bin Salim yake cewa ina fargaba da yunkurin hukumar zabe wato na amfani da kirkirarren basirar AI. Gaskiya akwai abin fargaba a ciki. Nasara ayin kenan. To mun samu Blade, haka dai ya rubuta sunansa Blade Jack daga Najeriya, wanda yake cewa shirin amfani da kirkirar basirar AI don tantance sakamakon zabe abin wato abin ci gaba ne ga Najeriya. Ganin cewa zai wato kawo sauki wajen kirga kuri'un zaben Najeriya. To in muka tsallake nan din a gaba ma akwai wannan batu na diplomasiya a jamhuriyar Niger tsakanta da China da kuma Russia. Akwai Yakuba Murtala Jibo wanda ke cewa wannan sauya salon diplomasiya da Niger ke sanye da kasar Russia da China, Allah ya sa ya zama alkhairi ga kasar mu. Salifu Dauda Sale daga kasuwar Wadata Yamai ya ce muna goyen bayan gwamnatin mulkin soja ta kasar mu Niger da maida wato alƙiblar kasar mu wajen wato kasar Russia da China, domin mun yi shekaru 60 da alaka da Faransa. Wato yau hatta wutar lantarki sun kasa wadata mu da ita, balle mu yi tunanin samun wasu ababen more rayuwa, don haka har gobe muna goyen bayan kin kasar Faransa. To ra'ayi riga ko a gaba kuma ban sani ba ko muna da lokaci sosai in dauko da ɗaya ko
1: dan karo guda ɗaya.
6: To batuna wannan tuna da wannan rana na da aka shiga tashi hankali a kasar Amurka 11 ga watan Satumba. Adamu Sale Yaro yake cewa muna taya wato Amurkawa jimamin tunawa da harin ta'addancin kungiyar Al-Qaida a shekarar 2001, inda Zahardini Fulasuri Jallemo ke cewa tabbas shekaru 25 da kaiwa Amurka mummunan har-haren 'yan ta'addan kungiyar Al-Qaida da wato da yi ikirarin kai a dinga gyara rubutu. Ya ce tabbas Amurkawa ba za su taɓa mancewa da wannan ranar ba ta 11 ga watan Satumba, inda kuma tarin masu yawa suke cewa suna godiya da yadda muke kawo musu, yadda Deutsche Welle ke kawo musu wato sharhunan jaridun Jamus.
1: Kuma muna godiya da ra'ayoyinsu da suka rubuto mana da kaima da kakkaranto mana. Za mu koma ga Muhammad Tijjani Hassan domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
7: India na haramar karɓar bakuncin taron shugabannin ƙasashen kungiyar BRICS a ƙarshen makon nan, ciki har da shugabannin ƙasashen Russia da China da kuma Iran. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke fuskantar matsanancin rikicin siyasa da tsaro masu nasaba da rikicin yankin Gabas ta Tsakiya da kuma yakin Russia da Ukraine, baya ga yakin kasuwanci da Amurka ta tsunduma da wasu ƙasashen duniya. Tunima a tsakiyar wannan rana ta Juma'a, shugaban Russia Vladimir Putin da takwaransa na Iran wato Masoud Pezeshkian suka isa birnin New Delhi tare da ganawa da Prime Minister India mai masaukin baki Narendra Modi. Mayakan Houthi na Yemen sun raja'a domin kwantar da hankalin kasashen duniya daga game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Bab al-Mandab. bayan da 'yan tawayen suka karɓe iko da wani tsibiri da ke kusa da hanyar mashigin. Wani kusa na mayakan ya shaidawa kafar yada labarai ta Al Arabi Al Jadid cewa zirga-zirgar jiragen ruwa da harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da kuma mashigin Bab Al Mandab za su ci gaba da gudana kamar yadda aka saba, sannan ya buƙaci ƙasashen duniya da kada su damu game da samar da tsaro a wannan hanya. Ministocin harkokin wajen Koriya ta Kudu da Iran sun tattauna batun mashigin Hormuz a Juma'ar nan a yayin hira ta wayar tarho da jami'an diplomasiyan biyu suka yi a daidai lokacin da Seoul ta tabbatar da cewa tana duba yiwuwar bayar da gudunmuwa domin tabbatar da tsaron zirga-zirga a wannan muhimmiyar hanya. Kafin wannan tattaunawa dai a makon da ya gabata, Iran ta gargaɗi Koriya ta Kudu kan cewa za ta yi da na sani idan ta yi kuskuren ba da taimakon soji a rikicinta da Amurka kan mashigin Hormuz. A nan kuma kotu a Shamus ta sanar da cewa ta gurfanar da waɗansu mutane bakwai da ake kyautata zaton membobin ƙungiyar Hamas ne bisa zarginsu da shirya hare-haren ta'addanci. Mutanen sun haɗa da Jamusawa biyu da 'yan Lebanon uku da ɗan Bulgaria guda da kuma ɗan Denmark guda, kuma an kama su ne a tsakanin watan Oktoban bara zuwa watan Mayu na wannan shekara kan zarginsu da shirya kai hare-hare akan mutanen da ke goyon bayan Isra'ila. Annobar Ebola mafi muni da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bazu zuwa lardin Sidi Ubangi, wanda a yanzu ya zama lardi na bakwai inda aka samu yaduwar cutar a wannan ƙasa da ke gabashin Afirka. Gwamnan lardin Jarre ne Kalekwa shi da kansa ne ya tabbatar da wannan labari a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a Juma'ar nan, bayan da hukumomin lafiya na yankin suka gudanar da bincike akan wani mutum da cutar ta yi ashalinsa. To ƙarshen labaran kenan, zagaye na biyu a halin yanzu.
1: To kuma ƙarshen shirin namu kenan na yanzu, sai kuma ku kasance tare da mu da marace domin jin wani sabon shirin. A madadin abokanan aiki musamman editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo mako Muhammad Awal Balarabe, Muhammad Tijjani Hassan ya fassara ya karanto labaran duniya, sai kuma Aliyu Abdullahi Imam da ya karanto su daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rejana Muniri Haya nake muku sallama, ku huta lafiya.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: so ka yi, wannan ma wani hanya zai yi, shine abunda zai bambanta authenticity na abunda ake so a yi din.
1: A halin yanzu dai akwai ƴan takara akalla 16 da ke neman kujerar gwamnatin jihar Adamawa gabanin babban zaben shekarar 2027, wadda masana ke ganin zaben zai zama da'irar fafatawa da ba a san mace tuwo ba sai miya ya kare. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Nigeria.
2: A wani sabon yunkuri na inganta sahihancin zabe a Nigeria, hukumar zabe ta INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar kirkirarriyar basira wato AI wajen tantance sakamakon zabe. Shugaban hukumar zabe Professor Josh Amupitan ya ce fasahar za ta taimaka wajen gano sahihan wato sakamako da kuma na bogi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan tsaron na'urori da shafukan hukumar ke amfani da su wajen gudanar da zaben. Wakilinmu daga Abuja, Ubalan Musa, ya aiko mana da rahoto.
3: Ko bayan damuwa bisa halayya ta wasu a cikin shugabannin INEC din da yi, ku tsaye cikin hukumar zaben da kila ma sauyi aka la sakamako, na zama na kan gaba a damuwa bisa makuma zaben tarihin Najeriya a halin yanzu, kuma kama daga fidda bayanai na rumbun ajiya na hukumar zaben ya zuwa bayanan jama'a da ma kutsen da ya kalli shafukan yin caca a haraba shafin INEC din, yan kasar da daman gaske na nuna damuwa bisa tasiri na fasaha ta zamani a zaben na gaba. To sai dai kuma INEC din da ta ce ta kai ga wala sabon sashe da fasaha ta zamani. Ta ce kirkirarra ta fasahar za ta hausa hun gaba a wajen tantance sakamakon gaskiya da dan uwansa na bogi. Zainab Aminu dai na zaman kakkaki a hukumar zaben.
4: A hukumar tana tunanin cewa wannan kirkirarriyar basira din zai iya taimakawa wurin tantance bayanan da aka fitar daga sakamakon zabe na ECHA tare kuma da kwatanta su da bayanan da aka shigar a na'urar Beavers. Kamar yadda muka sani, hukumar tana amfani da na'urar Beavers wurin tantance masu kada ƙuri'a, tana kuma amfani da shi wannan na'urar wanda take kirarsa IREF a lokacin da za ta dauki hoton sakamakon zabe na rumfar zabe sai ta sa a yanar gizo.
3: Kama daga masu adawa zuwa su kansu masu mulkin tarihin Najeriya dai, ana da fuskantar alamu iri na komitowa ko iri a cikin harkar zaben. A inda ake kara kusantar manyan na zaɓukan ƙasar, amfani da fasahar dai na iya sayo da dama a cikin tunanin na ɓangarori da yawa da ke cikin harkar zaben. To sai dai kuma daga dukkanin alamu, ana da sauran tafiya akan hanyar burge masu adawa tarihin Najeriya da ke fadin AI ɗin ma bai isa ba. Faisal Kabiru dai yana zaman kakkakin jami'ar ADC ta adawar.
5: Dukkan wani abu da bai inganta harkokin zaɓe a Najeriya abin farin ciki ne kuma abin ayaba ne idan aka kawo shi. Inda tambayar take shin shugaban hukumar zaben nan da yake cike da zarge-zarge da alaka da gwamnati da kuma yadda muke samun labarurruka a yanzu yadda suke ta yin dukkanin abubuwan da ba su wajen canje-canje a cikin wannan hukuma domin taimakawa gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, shin waɗannan abubuwan da yake yi a yanzu na kokarin amfani da AI hanya ba wata yaudara ba ce ko da ake fi domin a ɗauki hankalin mutane? Idan kuma abu ne da yake yi domin tabbatar da cewa domin hakan a samu ingantaccen zaɓe, to wannan abin ayaba ne.
3: Kokari na murɗe zaɓe cikin gidan na adawa ko kuma haushin karen da ke da nisa a cikin ganima ta farauta. Anak din dai yana tsakanin daidai da kila fuskantar fushi na masu zuciyar mai tsimma ciki da ma wajen tarihin Najeriya a zaben na gaba. A baya dai fushi bisa zargin sakamakon bogin ya ƙare ta da hankalin da ya kai har ga rashin rayuka cikin ƙasar. A yan kuma da ƙasashen na duniya suka nuna damuwa bisa makuma tsarin demokuraɗiyya a tarihin Najeriya, kuma ko yanzu kuma a tunanin Awal Musa Rafsanjani da ke zaman shugaba na gaban gambizar ƙungiyoyin kallon zaben. Ana ƙin tana buƙatar taku sannu kan hanyar tabbatar da ingantaccen zaɓe a ƙasar.
6: Hukumar zaɓe ba ta iya hana amfani da yanar gizonta a yi kutse a ringa sa tallace-tallace da ba shi da alaƙa da hukumar zaɓe, ba shi da alaƙa da zaɓe. Ta yaya za ta iya tabbatar da tsaro a cikin amfani da wannan AI? In gaskiya ne dai harkar zaɓe a gaban 'yan Najeriya za a yi, za su ga abin da yake wakana, kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe ana kallama shi, za a ƙirga a sa shi a cikin portal don a tabbatar da kan cewa ba a canja wannan zaɓe ba.
3: ‘Yan kwanaki da ƙila watannin da ke tafi dai na iya aikin saƙo bisa aniyar hukumar zaben wajen tabbatar da ingantaccen zaben da ke iya burge 'yan ƙasar da ma baƙin nata. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
2: To masu sauraron mu, idan kuna ankara dai shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuna da damar bibiyar mu shafukanmu na sada zumunta na zamani Facebook, TikTok da kuma Instagram DW Hausa. Kafin mu dora ga wannan sako.
7: DW ra'ayin ma

0: A Najeriya da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da nasoran zabuka sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas ba a jin duriyar su shin me ke faruwa sabon salo ko matsala shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai
1: To idan muka nufi Jamhuriyar Nijar kuwa a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kungiyar Alternative Espace Twayan ta bude taronta na shekara-shekara da ya hada wakilan al'ummomin karkara daga sassan kasar. Taron dai na tattara bukatu da shawarwarin al'umma domin mika su ga gwamnati. Sai dai a bana matsalar tsaro ta mamaye tattaunawar sakamakon yadda take kawo cikas ga ayyukan raya karkara. Wakilinmu Salisu Bukari na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana.
2: Shi dai burin wannan zama da kungiyar Alternative Espace Twayan ta daukar makanta yau shekaru kusan 20 tana gudanarwa. Shine na yadda mazauna karkara ta hanyar kungiyoyin su za su rinka bibiyar ayyuka da gwamnati ke gudanarwa a yankunan su a kalkashin wannan tsari na kasafin kuɗi wanda ke ware kuɗaɗe a fannoni da dama don kyautata rayuwar al'umma sai dai daga cikin waɗannan shekaru an dai shafe kusan shekaru 10 ana fama da matsaloli na tsaro wanda suke zama cikas ga ayyukan raya karkara Abba Hassan Bukar babban jami'i ne a kungiyar Alternative Espace Twayan
3: wanda kasa in cikin shi cikin irin wannan matsayin sai ga duk kudaden da ake tara karshen ta sai a sashi saboda ayyuka wannan ɗan ta'ada wanda suka hana mutane kwana to cikin wannan yakin muna so kal'amance fannoni wanda su ma suna da muhimmanci a garin mu kaman lahiyar al'umma ko fannin makaranta ko abin da ya shafi samuwa al'umma ruwan sha kenan shi yasa mun yi wannan taron ne akan muna shakku muna fargaba bisa abubuwan da ke iya samu fannoni daban-daban game da yakin nan wanda a yau gaskiya wasu wurare an kai shekaru 10 ana yakin nan ana kashe kuɗi kuma da halamu har yanzu kuma abin bai kare ba
2: kaman dai yadda aka saba shi ma wannan zaman taro da ya samu halartar jihohi 8 na kasar ta Nijar inda daga ko ina wakilan kungiyoyin fararen hulla da sauran kungiyoyin mazauna karkara ke haduwa domin duba matsaloli da sauran bukatu da suke da su a yankunan su Lawal Habu Musa dan kungiyar fararen hulla ne da ya fito daga jihar Maradi ya ce kafin ma su iso sai sun tattauna da sauran kungiyoyi na karkara a yankunan su sun kuma tattaro bayanai da sauran koke-koke
4: tunda yanzu kuka dauka lokaci ne na damuna kowa ya ga damuna yadda take jihar Maradi akwai irin bukatu na bangaren noma kuma yanzu lokuta ne na kama barazana ga kayan noma lokuta ne na ambaliya to duk irin wannan bukatu ne muke ba da shawara gare su wasu abun kahin ma suke zawa deja akwai shawarwari da tandan da ya kamata a yi dan a dauke nauhin su in Allah ya kawo su
2: Daga bangaren jihar Difama dai da ke gabashin kasar ta Nijar, a nisan kilomita 260,000, an samu tawagar wakilan al'umma a fannonin kungiyoyin fararen hulla da su ma dai suka zo domin halartar wannan zama. Da take magana Fanna Mamamadu ta kungiyar fararen hulla daga jihar Difa, ta ce lallai za a iya cewa matsalar tsaro dai da ta dame su a yanzu akwai saukinta, amma kuma kalubalen da matsalar tsaron ta haifar su ne ya kamata a dube su domin magance su.
5: In ka dauka. Yau yaran murshin tsaro ya sa suna daukan makami koko jima juna ciwo da wuka tattalin arzikin kasa ya ja baya sosai biyan ke yanzu wannan gwamnatin namu da yazo ya kawo muna ci gaba na noman gandari kuma da noman rani to wannan muna iya cewa ci gaba ne amma karo na biyu in ka diba gaskiya kalubalen suna da yawa hal yanzu
2: taron dai wanda zai dauki tsawon kwanaki uku za a tattauna batutuwa da suka shafi kasafin kuɗi kalubalen tattara haraji a cikin karkara da kalubalen kotun da ke sa ido kan yadda ake kashe kudaden kasa da batun halin da ake ciki na daukan malaman makaranta yan kwantiragi zuwa ga aiki na dindindin sai batun yancin kula da lafiyar al'umma da kuma yancin samar da isasshen abinci Salisu Bukari DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar
1: ga Musa Tijani Ahmad da takaitattun labaran wasanni
6: Zamu yi labulan shirin daga Jamhuriyar Niger inda ake ci gaba da muhawara kan wanda hukumomin kasar za su nada a matsayin sabon mai horar da tawagar kwallon kafa ta Mina bukatar nada sabon kocin ta biyo bayan kawo karshen kwantaragen Abdu Zaki na kasar Morocco. Kazalika karshen wannan mako ne ake kawo karshen gasar wasannin a makaranta wanda ake gudanarwa a lokacin hutun makarantu. A gasar ne ake zakulo matasan yan wasan kwallon kafa da za su samu damar takale da a manyan kungiyoyi da matsakaita a jamhuriyar Niger. A ci gaba da gasar Bundesliga ta Jamus nan gaba kadan ne za a buga wasa tsakanin Union Berlin da FC Schalke a daren yau. A gobe Asabar kuma Borussia Dortmund za ta kara da Paderborn yayin da Hoffenheim za ta fafata da Stuttgart. Haka kuma Freiburg za ta kara da Borussia Mönchengladbach sai kuma karawar da za ta hada FC Cologne da Werder Bremen. A gobe Asabar Muhammad da Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan za su kawo muku shirin Bundesliga kai tsaye inda za a ji yadda Augsburg za ta karbi bakuncin Bayer Leverkusen. Dan wasan tsakiya na Bayer Munich Yamal Musiala ya nuna farin cikinsa bayan ya koma cikin tawagar ƴan wasan bayan dogon lokaci yana fama da matsalolin rauni da rashin cikakken kuzari. Saboda matsalolin lafiyarsa Musiala ya rasa wasu daga cikin wasannin farko a wannan kakar. A gasar zakarun Turai da aka fafata a jiya Alhamis, Bayer Munich ta lallasa Bado Glimt da ci 5 da nema, yayin da Como ta doki RB Leipzig da ci 4 da 1. A ranar Talata 13 ga watan Oktoba a ci gaba da gasar ta zakarun Turai, Arsenal za ta kara da Lille, yayin da Atletico Madrid za ta fafata da Manchester United. Haka kuma Galatasaray za ta kara da Barcelona. A gasar Premier Ingila a gobe Asabar, Aston Villa za ta kara da Nottingham Forest, Bournemouth za ta fafata da Brentford yayin da Liverpool za ta karbi bakuncin Fulham. Haka kuma Sunderland za ta kara da Arsenal. A gasar cin kofin kwallon kwando ta duniya ta mata da ake gudanarwa a birnin Berlin na Jamus, a gobe Asabar Faransa za ta kara da Jamus. A ɗaya bangaren kuma tawagar mata ta Spain za ta fafata da Amurka domin neman gurbin zuwa zagayen ƙarshe na gasar da za a buga a ranar Lahadi mai zuwa. Tuna dai Jamus ta doke matan Mali da maki 83-58, matan Najeriya kuwa sun sha kashi a ranar Laraba bayan da matan Faransa suka lallasa su da maki 111-56. A gasar tseren motoci ta Formula 1, dan wasan Mercedes George Russell ya ce zai yi iya kokarinsa wajen kariya hasashen masana tare da doki abokin hamayyarsa Kimi Antonelli wajen lashe kambin gasar tseren motocin. Antonelli ne ke kan gaba a gasar inda yake samun kyakkyawan sakamako a wannan kakar. Duk da haka Russell ya bayyana cewa har yanzu bai yanke kauna ba, kuma yana da burin ci gaba da fafutukar lashe kambin gasar ta Formula 1.
1: Musa Tijjani Ahmed kenan da labarin wasanni. Yanzu kuma za mu je fagen shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin darasin rayuwa. Ai saurare lafiya.
7: DW darasin rayuwa. Kama daga naira 120 ya zuwa 150 ne kacal wasu yaran mata ke karɓa domin sayar da ƙwayayen haihuwarsu. A jihar Plateau da ke Najeriya an bankaɗo wata kasuwar bayan fage da ‘yan mata suke sayar da ƙwayayen haihuwarsu da haɗin kan wasu ɓatagarin likitoci a ƙananan asibitocin jihar. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Ali Zurmi. To madalla, wannan al'amari na cire ƙwayayen haihuwa na ‘yan mata da yanzu haka ke neman zama wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga, musamman ma a tsakanin ɗalibai da ke makarantun gaba da sakandire, na ci gaba da kasancewa babban batu a arewacin Najeriya. Wasu na ɗora alhakin wannan ɗabi'ar ga tsananin talauci da ya addabi al'umma, yayin da wasu kuma ke cewar ba komai ba ne illa son abin duniya. Shin mai hukumomi a jihar ta Plateau ke yi na ganin an daƙile wannan matsalar? To kai tsaye ina tare da Madam Nena Dung babbar director yada labarai da bincike a hukumar daidaiton jinsi da samar da damar maiki ta jihar Plateau. Madam Nena Dung wani mataki na zahiri kuka dauka ya zuwa yanzu tun bayan da aka bankado da wannan matsala ta sayar da kwayayen haihuwa da yaran mata ke yi a jihar ku ta Plateau.
8: To yanzu dai matakan da muka dauka mun gane cewa idan mu yi ma guda ɗaya magana ba za mu ya mu sami sauransu ba, kuma mun gane cewa yawanci ƴan mata da suke wannan abun duk suna makarantu na jami'a ne, kuma yawancin su suna ko ta makarantar polytechnic ko kuwa colleges of education. Haka ne muka dauka mataki muka ce to gara mu je mu wise da kai na ƴan makarantar nan mu gaya musu illan abin da suke yi.
7: Likitoci na da alhaki babba, ko akwai wani hukunci da aka tanada ga waɗanda aka samu da laifi?
8: Gaskiya ne likitoci suna da haƙi dumu-dumu, kuma waɗansu su suna da hannu a cikin wannan abin. A lokacin da muka fara gano wannan abin fa mun kira su domin mu zo mu zanna mu tattauna da su mu tambaye su menene yasa suke wannan abin, domin ba doka. Amma a yanzu haka kungiyar mu wato kungiyar daidaito jinsi na kan tattaunawa da shugaban hukumar lafiya wato Ministry of Health, Commissioner of Health kenan, muna kan tattaunawa da shi kuma a hukunta duk likita wanda ya sa hannu a cikin wannan abin.
7: Madam Nene, akwai masu cewar waɗannan yaran da daman su basu san illar abin da suke yi ba. Shin ta bangaren ku wani kokari kuke yi na ganin kun wayar musu da kai?
8: Wato aikin mu wise da kai, wise da kai, wise da kai, aikin kenan. Muna kan wise da kan al'umma, muna kan wise da ƴan mata, muna kan wise da kan iyaye. Wato abinda muke yi a kungiyar mu nan, muna shiga local government by local government, muna kan wise da kai, muna shigan gidajen jaridu, muna kan gidajen radio, muna kan wise da kai, muna kan gayawa jama'a cewa fa wannan abun bayi da kyau, akwai illa. Yawanci kuma ƴan mata suna shigan wannan abun ba komai bane. Yarinya tana neman ta tarike iPhone, baki kai shekaru ko ta ina ba, baki ma gama lura da kanki ba, kina neman iPhone, kina neman iPhone dinan, iyayenki ba su da kuɗin da su sayi miki iPhone. Yanzu ba inda kika gan zaki je ki samu iPhone sai da ɗan kin gan ɗan kawayenki su ma sun je sun wannan abun sun da sun gaya miki sun ce miki ai ha baki je ki wannan abun ai za a baki ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu hakan nan sai ki kama hanya sai ki je ki. In kin siya iPhone ne a ƙarshen kina neman yaro, ai iPhone dinan ba zai rikida ya zama yaro ba. Shi yasa muna kan wayar da kai mata, muna kan gaya musu cewa ya kamata su yi la'akari, su yi hankali da rayuwansu, kada su bi ƙaryar mutane.
7: To madalla, yanzu bari mu saurari rahoton da wakilinmu dake jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui ya aiko mana.
9: To bayan ammin din nazo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta faɗi ta mutu.
10: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci kwayayen haihuwarta don samun ɗan kuɗaɗe da za ta biya buƙatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka sunanta, ta shaida min cewar watanni ƙalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da kwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
9: Ban daɗe da yin aure ba, so ana dai zama rufin asiri ne, wani abun ma ni zan makaina, kuma musamman ka saba da kwalliya gayi, wani abun mijin baya iya mu. Sai ƙawata ta zo, sai na ga ita tana shine har ga babbar waya a hannunta, shi ne su take ce min ai ban da labarin yanzu ana zuwa a cire kwayoyin aihuwa a baka kuɗi.
10: Yanzu wani darasi kika ɗauka daga wannan al'amari?
9: To gaskiya na ɗauki darasi sosai. Saboda wannan rashin lafiyar da nake da naje ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya aihuwa ba kuma.
10: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100,000 har zuwa 150,000, ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita da ke son cire kwayayen haihuwarta. To ko shin ina illar cirewa mata kwayayen haihuwa musamman ma ga mata masu ƙarancin shekaru? Dr. Naka Joseph na Baba, ƙwararren likita ne asibitin Kwaisuwar Jami'ar Jos.
11: matsalolin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai din in ba an samu wanda ya kwarance a wannan harkan ba tunda dai daman za a sa shi na'urar har ya wuce mahaifinta zuwa wurin daukan kwai din nan to ba ya sai ka ga an samu cututtuka kamar infection haka ya taba gabobi kamar su hanta haka nan da kuma saifa
12: akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta
11: kowane wata ne shine jakan kwai din da ake kira ovary sai ka ga yayi kwai din to mata sukan iya samu har kusan 400
10: wannan lamari na cirewa mata kwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu ƴan mata a nan jihar Plateau musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a dan haka ne ma malama Hannatu Isa wata uwar yaya ke cewa
13: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka idan likita ya daina yi haka kwaye su ba su zuwa musu ba tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwa za ga mace mata je an ce mata wai tana da kwayayen haihuwa ya fi 1000 to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen haihuwan nan ma amfanin shi ko ma amfanin wasu da suka sa shi
10: to ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau
14: akwai memba na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kekerkero shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamna domin a sa hannu bai riga yayi nisa wanda har ya kai da gwamna zai sa hannu ba tukuna mun kai wani zamani da ƴaƴa ba su da godiya a yanayin yanda suke sai kaga yara kankana na sai kaga su da manyan phones kaga yara suna so su ji dadi tun ba su riga sun gama makarantan ba
10: wasu daga ƴan mata da lamarin ya shafa yanzu haka dai sun so mana damar shiga wannan harka biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire kwayayen haihuwarsu. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
7: To idan na sake dawowa gare ki, shin wani kira kike da shi ga iyayen yaran nan?
8: Ya kamata iyaye mu bude idanunmu, bude kunnuwanmu, mu tambaya ina ƴaƴanmu suke. Wanda ƴaƴan ba sa gida mu tambaya suna ina, sun je ina. Idan wanda sun ce sun samu aiki a wani gari mu tambaya wani gari, wani irin aiki ne suke yi. Wani lokaci mu iyaye muna da kyaliya. Yarinya sai ta ce mama ta ce wa ai ta sami aiki a Lagos. Alhali tana nan kusa-kusa a nan. Komen talauci a zannan da ruwan zafi ne za duma ruwan zafi a sha da yaran haka yafi yaran ku suna gaban ku yafi irin wannan abu da aje a dauko yarinya ko ko yarinya ta shiga wani hali wanda bai da kyau gobe a zo ana kuka
7: to madalla muna godiya mutuka madam Nene yanzu kuma bari mu je ga filin labari na domin jin tabakin wadanda wannan al'amarin ya shafa kai tsaye
15: labari na sunana Fadima Abdullahi Labari na aiko ni na ga darasi da na bayar yanzu ne nake nema na rasa kuma wacce na bawa ta juya mun baya ba dan komai ba saboda wannan ni inda na fahimta ma wani malami ya mun wa'azi wannan bai halatta ba kwata kwata addinin mu bai yadda mu yi wannan ba kuma mun wa ubangiji shishigi aji yadda yayi mana a cikin jikin mu muka je har muka taba masa to wannan ba karamin darasi na gani ba yanzu ina tausayin kaina saboda koi da idan karfi na ya kare da ba lalle bane dan dan uwa ya tsaya ya taimake ka
7: to masu sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sawwaga kenan tare da fatan wannan shiri ya ilmantar da ku a madadin sauran ƴan uwa abokan aiki musamman ma wakilin mu dake jihar Plateau Abdullahi Maido Kurgui ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan bon bisalam
1: Kuma da lallan su kuma sai shirin lafiya jari da fatan shi ma zai ilmantar da ku.
15: DW Lafiya jari.
16: Ciwon ido na Apollo ciwo ne mai tsanani da ke samuwa da kwayoyin cuta. Kana ciwon yana saurin yaduwa daga gawa. Ido yakan yin ja sannan ya cika da ruwa ga kuma kumtsa. Sannan za ka rika jin kamar akwai yashi a cikin idanka ko kuma tsakuwa. Hakan yakan sa ido ya rika damun wanda ke fama da wannan ciwo na Apollo kai akai sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar

0: To masu sauraro da aka maka karshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, musamman wakilin mu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
1: Madalla yanzu kuma lokacin ne da zamu karbi ra'ayoyinku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma ina tare da Sa'ad Said Abubakar da zai karanto mana. Malam Sa'ad, barka da shigowa.
2: Barkanki da malama Rijana.
1: Masha Allah, mai ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwan mu na yau.
2: To shikenan, bari mu fara daga shi rahoton yadda rassan kungiyar Al-Qaida ke kara karfi a yankunan Afirka da Asiya. Abubakar Kawu Girgir ya ce ba komai yasa kungiyar Al-Qaida ta kara karfi a yankunan Afirka da Asiya ba, face daukar zafafan matakan kariya da Amurka ta yi a yankunan ta. Wannan yasa ita Al-Qaida ta yi amfani da damar wajen dannowa yankin Afirka da Asiya.
1: To fa shi kuma na shi ra'ayin kenan.
2: Idan shi ra'ayin kenan. A gargashin rahoton jihar Adamawa na cacar baki da barke tsakanin yan takarar kujerar gwamna Mansur Babawuro na fada ya ce ba sabon abu bane yin sa-insa da 'yan siyasa ke yi a yayin yakin neman zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da ake yi a Najeriya. Da fatan Allah ya sa a kammala yakin neman zabe lafiya. Shi kuwa Abubakar Kawu Girgir ya ce 'yan siyasar jihar Adamawa, Adamawa dai takuce ba ku da wata jiha da ta fita, don haka muna fatan ku sasanta tsakaninku. Game da rahoton hukumar zaben INEC ko na amfani da fasahar AI, Tukura Bobo ya ce a gaskiya ingancin zaɓe ba wai maganar fasahar AI ba ne. Ba da sakamakon abin da al'ummar ƙasa suka zaɓa shi ne kaɗai zai inganta zaɓe ga hukumar zaɓe, ba wai wani amfani da fasahar AI ɗin ba.
1: To ina gama za mu bar shi a nan saboda lokaci, za mu koma ga wato Muhammad Tijjani Hassan domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta taɓa mantawa ba da harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban 2001 ba. Yana mai cewa Amurka na ci gaba da yaƙi domin ɗaukar fansar mutane 2,977 da lamarin ya yi sanadin mutuwarsu. A cikin wani jawabi da yi a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a Juma'ar nan albarkacin cika shekaru 25 da afkuwar harin, Trump ya sake jaddada alƙawarin da Amurka ta ɗauka a washegarin harin na cewa babu wani zaɓi face yaƙi har sai an samu nasara kan ta'addanci. Mayakan Houthi sun karɓi iko a Juma'ar nan da wato gabar da ke sada tekun Yemen da Bahar Maliya, tare da ƙoƙarin kwantar da hankalin ƙasashen duniya kan cewa zirga-zirgar jiragen ruwa za ta kasance cikin tsaro da aminci a mashigin Bab el-Mandab wanda ke sada Asiya da nahiyar Turai. Sai dai 'yan tawayen na Houthi masu samun goyon bayan Iran sun ce jiragen ruwan Saudiya ba za su samu damar ratsa mashigin ba, saboda Saudiyar na daga cikin manyan abokan gabarsu. Iran ta sanar da cewa za ta gudanar da tattaunawa da ƙasashen yankin Gulf a Oman a ranar Litinin mai zuwa kan takaddamar mashigin Hormuz da ta toshe a matsayin martani kan yakin da take gwabzawa da Amurka. A cikin wata sanarwa da ta fidda ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce taron zai taimaka ainan wajen ƙara fahimtar juna a tsakanin Tehran da ƙasashen yankin da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta sanar a Juma'ar nan da ɗaukar matakin wato dakatar da duk wata hulɗa a tsakaninta da Afirka ta Kudu domin nuna ɓacin rai kan ƙaruwar hare-haren ƙyamar baƙi da ake ci gaba da samu a 'yan kwanakin nan a Afirka ta Kudun. Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio da Shugaban Majalisar Wakilai Abbas Tajuddin sun umarci sanatoci da 'yan majalisa da su dakatar da dukkan ziyarar aiki zuwa Afirka ta Kudu, tare da ƙauracewa tarukan majalisu da ayyukan wato dokoki da Afirka ta Kudu ke karɓar bakunci ko kuma shiryawa har sai an duba matakin. To anan za mu dakata ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Anan za mu dakata da shirin ma gaba daya na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wasu sababbin wato sabbin shiri a madadin abokanan aiki musamman editan da ya tsara ya kuma shirya kamar yadda kuka ji shi mun taka a hiwa da Muhammad Tijani Hassan da ya fassara ya karanto labaran duniya sai kuma Sa'ad Said Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku ne cire jana Munir Yahaya nake muku sallama ku kasance cikin koshin lafiya
5: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.